0: ang giingon maurag hapon ang muda og kasagaran kanto ragyong mga kaalyado sa naglingkod.
1: Oh,
0: mayor, congressman, gobernador kay suportahan
1: mo mate. Suportahan man.
0: Oh, so karon luoy kayo ang dili kaalyado. So unya mangyaway pa mga silingan magbungol, no, mga paryente, usahay. Unya pagkahuman o kung mudaog ang dili kaalyado, sakto ning giingon ni Suring Katayas, mahimong dumtan pa, di pahatagan og budget. So nadamay pa intawon ang mga tao nga way labot sa eleksyon.
2: Pero naay opsyon ang dili kaalyado, partner.
0: Unsa man?
2: Mag-independente siya.
0: Lagi, pero sa mga budget na luoy lagi.
2: Awa siya budget. Maingon na siya nga, akong ipakita sa atong mga katawhan nga kining ako tininood nga serbisyo, walay kwarta nga ipanghatag.
0: Hindi man yung kakadaon sa mga karoon. Hindi yung kakadaon.
2: Dengo, dengo. Bot-bot ni mo. Di mo agay bullpen basta walay kwarta.
0: So, mauna, wapay mausik nga budget sa atong national government. Samaan ni karon.
2: No, budget si kumilik?
0: Kasamaan ni karon na. Ipospon nila ang barangay eleksyon haron ang budget magamit na lang
2: sa lain nga paagi.
0: Sa lain nga panginahanglan sa mga tao. Unya kay naa na may na damage kadtong mga baluta nga ilang giprinta kadtong pagpangandam sa kumilek. Wala na tumang budgeta. Damage na to. So buti pa sabot. Ipospon man ninyo o dili, duna gay budget nga nawala sa atong panggobyerno. Ana nga bahin.
2: Unya kana partner. Pila ka milyon man ilang iprint.
0: Dili 1,000 atong isgutan na partner.
2: Milyon na.
0: Milyon
2: ka
0: milyon.
2: Ni asa man na ibutang po partner?
0: Ha?
2: Asa man na ibutang magproblema na po na sila kabutangan.
0: Sunugon na lang guna, basura na lang guna. Basura. So mao na ha. Kung inana ramang galing atensyon mga magbabalaod. Ha? Kung ana ramang galing sige mog puspon anang barangay eleksyon. Unya maura pirme inyong rason pabalik-balik. Haron ang pondo magamit sa mas importante pang panginahanglan sa katawhan, paghimo na lang mog balaod nga i-appoint na lang ang mga barangay opisyal human sa eleksyon sa nasyonal.
2: Di ba ang ilang gibasihan? Ilang gibasihan ana kay nai ni file og postponement sa barangay eleksyon. Napo siguro untay mo file nga ipadayon.
0: Jamo mi file.
2: Aron nga.
0: Ganong mo file ta mangkag balaod nga ipadayon nga naa na may schedule.
2: Dili kay naa may ni file
0: kontrahon.
2: Di kontrahon nimo.
0: Ang mahimo nimo ini gibutaran man na, butuhan man na. Mubabag ka, maray mo, mga hago-hago pa magkagpailo. Babaga na lang guni mo, pinagi si mong buto. Pero wa may mibabag, halos majority man tanan nga. Sa pagkakaroon ha, may atong basihan sa atong mga pamahayag nila. Sa ako nang ingon, ang tulo na ito kakongresman din sa Bohol, pulos man pabor o gipuspon.
2: Pulos pabor?
0: Pulos sila pabor.
2: Lagi, bisag ikaw kongresman or ako'y kongresman, siyempre mo pabor ko o ipuspon kay...
0: Di ka kagastog, ikaw pa?
2: Oo, di ko kagasto.
0: Tiyaw ba po'y
2: ako mga leader ng manlansad na adya sa kong distrito, manganha na sa kuha?
0: May pila ka kagawad, guna.
2: Ibutang lang ni mo, gamay ray, 500 o 1,000 ka kagawad.
0: Kada kagawad, kanya pito ka kagawad. Kanya sa kapitan, 2,000.
2: Kasi 2,000?
0: Oo, ang mudagag kapitan, 2,000. Ibutang, ihatag ni mo.
2: Sa ko pa.
0: Na pila na kabuok. Kanya, og mag-unay pag inay mong tao.
2: Adi po.
0: Ha? Di na yung mga inana, mag-una yun.
2: Imo nang hiloton kay...
0: Hiloton?
2: Kamu, pulos mo man ako mga tao. Ikaw, kinsa mangyoy, kwan, migi mo na i-consensus.
0: Tunga na lang mo, tunga.
2: Di, ayaw po na tunga. Mag-away na sila. I-consensus na. Kinsa yung may mo kapitan.
0: Butuhan.
2: Ang usak kagawad na lang.
0: Ika ng karakros. Pili.
2: Unsa man ang tos kuwing.
0: Karakros naman ako. Sorry kayo. Itos kuwing na lang. Kinsa ninyo.
2: So ano na lang. Kaysa imo na silang palansaro. Mag-away na.
0: Nga nung lisod-lisoron pa man. I-appoint na lang ko diritso.
2: Dili, magka-appoint kayo. May balaod.
0: Gaman lagi. Atong idasig. Akong gidasig ng atong tulo ka kongresman. Ikaupat ang murang kurinti. Nga kung pwede, pail na lang mo og balaod nga i-appoint na lang ang mga barangay opisyal kay maura manggihapong kwintaha. Mauni irason, maura manggihapong kwintaha magsigi tagpuspon. Unya, na-damage na ang budget o ang na-imprinta nga baluta sa kumilik. So kung magsigi tag nga ni, halimbawa karon, ma-puspon sa 2028, Ang Kumilik, mabisi. Mangandam sila sa national election. Mangandam sa barangay election.
2: Bawi-bawi. Oh. Good kay Karo, relax man sila. Di mabisi na po sila sunod.
0: Mureklamo na sila. Mureklamo. Mureklamo.
2: Mabisi, mabisi.
0: So, so mauna nga, ato na lang, di na lang ko na to. Di na lang ko na to ilaro ng mga tao anong puspon-puspon. Gaba na lang mo balaod.
2: Nga, kasi may nakailat ano, na lang. Puspon.
0: Ilad man guna.
2: Ganun, nailad man.
0: Gi-schedule ni mo.
2: Oh.
0: Ha? Gibutuhan, giuyunan, oh. Supreme Court.
2: Oh.
0: Ni... May pa dayag nga maugi nang pizza ha.
2: Mm.
0: Ang Supreme Court niingon gyud nga di na gyud pwedeng mapuspon. Mm. Pospon lang yapon.
2: Okay, dili man na diyan man na silang control kay ilang gihimong rason kay tungod man sa crisis sa kalibutanong crisis sa nasod.
0: Ay.
2: Imo din nang malalis. Nga Uot mo na skinayahan. Dili mo na pagbukas
0: ka ni. So, ayaw na lang mo kawaw, God. Paila lang mo, Ben, para para ang mga tao mahilom na po ba? O niya, sa kunang giingon, mas maunay pinakanindot nga pamaagi nga peaceful ang matag barangay. Linaw. Oh.
2: Linaw.
0: Linaw.
2: Linaw.
0: Oh. Mm. Di ba? Oh. Sa ikaw, sa pagtuon ni mo, dili malinaw. Siguro. Linaw, oy!
2: Siguro.
0: Linaw, way gubot.
2: Oh. Ah, siyempre, lisod po nung linaw niya na igubot.
0: Kay way masilo nga milansar o niya wakadaog kayo agibutuhan.
2: Nga parinte.
0: Oh. Dugay na ba kayo mawa sa imong dugha ng nakasakit, partner?
2: Mayo kay mawa pa. Uban, di mawa. Ingon pa nila, tamnan ako ni kawayan.
0: Ang uban kong partner kay pangatakihon. Mamatay niya rin taon.
2: Ayaw po
0: na. Naay nga na, pangatakihon.
2: Ayaw na po din.
0: Labi na, makita niya iyang igsuon, wa may butar, kay napalit sa pikas. Iyang silingan, wa may butar niya, kay nasuko, dahi to siya ha, niya natuos siyang butar, niya natagan sa pikas ang butar. Sakit ka, ayaw na ay.
2: Partner, labaw nagsakit ng ipospon, kay nana na bayro daghan, partner nga, kuan gamiting meeting na partner.
0: Nagatag-atag na.
2: Wala pa maghatag-atag. Gamiting meeting na. Nayoban, mga mayor na appeal na sa meeting. Napilas meeting mga mayor kato mga nasa.
0: So buti masabot nakagaston ng umang mayor
2: na eh? Ay, siyempre, ang nga, magdi po na nang mapakanon. Inigoman na nagkuhan, inom-inom sa takay. Mga leader ba yan na nimo? So imog yun na siyang... Nakoy, higalang mayor nga, ningon siya nga, kuhan ka nang nag-meeting na kuno sila sa ilahang mga, kuhan, mga tao.
0: So, ano na lang, no? Ato na lang idasig niya itong mga magbabalaod nga. Himo na lang mo og balaod nga. Pero, appoint na lang para wagi gasto.
2: Pero, partner, alanganin kayo ng imuhang gidasig nga i-appoint.
0: Ano naman?
2: Wala na'y oras nga kuhan ka ng ma-approve pa ng balaod na.
0: Dili, mo lagi. Halimbawa, ma-postpone ka ron.
2: Mm.
0: So, pagkasunod, gama na lang silang balaod.
2: Mm.
0: Kaya ka na laging ugma, i-postpone lagi na sa 2028, suntok sa buwan nga madayo na.
2: No, suntok sa buwan.
0: Oh, inagay eleksyon nasyonal.
2: Masura, no?
0: Inagay eleksyon nasyonal, diba?
2: At ato na lang huwaton. Ato na lang huwaton.
0: Amatod pa ni Richard Marie Subang. Good morning, Sir Romeo og Sir Dan. Paabuta ang musunod. Ang... Musunod. Ano sa mani? Kalibutan karon, Daily News. Ano sa mani?
2: Musunod.
0: Kuan ni atong programa, no? Kining tingog sa katawhan. Tingog sa katawhan, eh. Murag, nagtuo mo guna siya, natas do ITR, partner. Nagtuo ni uban natong listener, naata, nag-broadcast siya do ITR. Naamis ako na,
2: B92.7
0: FM mo niya. Matod pa niya, paminawa ang takna. O, saan
2: mo niya? Hindi maminaw man tanang ang alahe mo na itong programa.
0: Naglibog mo guna itong ubang listener. Sir Rome, Sir Dane, naka-hook up sa case, 102.3
2: kasi. Kanan noon, naka-hook up ta, 8 to 8:30.
0: Og sa 91.1 Balita FM. Tighana na itong yung
2: wala kapan. Wala siguro na kaok up sa 911. I don't know ha. Wala mo punta na inform.
0: Sa Kiss FM 102.3.
2: Muna ipaibaw ta nga naka-hook up.
0: Naka-hook up gita sa pagkakaron. Mauna, kamong tanan diha nga mga...
2: 30 minutes ako na siya. 8 to 8.30.
0: Taman ra punta sa 8.30.
2: Ang atong broadcast, nagyutan nukad sa
0: 7.30.
2: Studio yun mismo sa V92.7 FM.
0: So kung gusto mo nga continue inyong pagpaminaw...
2: Ari mo sa B92.7 FM.
0: Isa ka oras og tunga ni atong broadcast.
2: Pwede sa page, no?
0: Pwede mo sa page.
2: B92.7.
0: Pero sa pagkakaroon, nakahook up ta. Salamat kayo sa mga listeners sa KCPN. Sa mga nata.
2: Kayo lang sa kalibog.
0: Diyan sa nato ng barangay eleksyon kay.
2: Diyan sa nato.
0: Ato pa mo ng maisgutan sunod.
2: O, diyan po na madayon. O, ato.
0: Arita sa imong giingon ka ganina.
2: Daghan man ako giingon ganina. Sukad.
0: Isa ra. Ha? Katong imong headline.
2: Ah, headlines. Oh, dili.
0: Itong ano headlines. Ana! Mana.
2: Okay, bitaw partner. No? Akining usap po ni sa mga concert partner. Diba, sa niaging, karasap, taga-hisgot at tong mga, katong concert po. Katong,
0: gang, gang, oh, katong gangster.
2: Gangsterism.
0: Kahapon.
2: Kahapon ba to?
0: Kahapon pa taga-hisgot.
2: Kanya, nanapuntay na dungog nga mga, kuanday sa, na, liba, hisgot man ta nga, di tamo to o nga, naara ni dire na itabo. Dire sa direra ni sa tagbilaran. So naa ni partner na itabo. Although hulga lang ni sa partner pinaagi sa social media.
0: Mhm.
2: Kana bang ingon nga kanang bombahan ko no. Ngana duha ka dagkong pampubliko nga mga tulungaan.
0: Dire sa Bohol
2: First District.
0: Sa First District?
2: Yeah.
0: Ang unsa man?
2: Unsa man?
0: Unsa may hulga?
2: Nga naa sa social media gipost nga ngalay ko no. So na sa Facebook, sa may tawag na ana nga kanali ko no na ay hulga nga pag
0: bomba.
2: Bomba something or
0: aba.
2: Na ay mga kwan ba kanang bomb threat no
0: nga na. But sa gani social media kana siya binuang pero, siya pick news siya pero tagdon gyud pud yapon na sa ato ang mga
2: pero
0: kapulisan.
2: Pero atong mga magtutudlo at mga principals
0: lubat-lubatan
2: wala na nila gibaliwala partner.
0: Oh.
2: O ila gyud nang gi-report sa ato sa kapulisan.
0: Adi normal na, normal na. Normal na.
2: Ano ba proseso ngayon na i-report?
0: Normal na. Kaso simbahan niyo kung matinuhod. Pero wala pasukan pud mahitabo nga ikaw mubuhat og krimen imong ipahibaw.
2: Malagi. So kana ba mura manggugnauso na magunay karon partner sukad atong naitabo nga kana nay mga bomb threat nga ipaagi nato sa social media
0: di,
2: no sa sokom
0: di man ato pod ka
2: sokmid.
0: Sokmid. Naman ko po uban in taon nga way mga lingaw sa kinabuhi ba. Way lingaw.
2: Mo nang ato silang hangyoon nga ayaw po na ninyo buhata kay
0: ayaw nyo lingaw-lingaw
2: good ang pagklase sa ato mga magtutudlo ang atong mga ato mga bata. Mahibaw, lubat-lubat na, simba kong asa ni, niya, dako nagtrabaho, mga bag. Imo na po nang hilngon na mga bag, ano ito mga estudyante.
0: Ang problema, Mangodre, sa atoa partner, sa atong nasod sa Pilipinas, ang problema, Mangodre, sa atoa, kay wala pa tayo technology nga makadetect anang mga dummy account.
2: Oh, sa dummy account.
0: Why, ma, mauna nga, magpatuyang ginang mga yun, ana.
2: Mauna ay
0: trabaho. Nagsalig man sila.
2: Oh, mauna ay trabaho sa cyber crime. Ilahan na, I don't know, pag-detect.
0: Mauna lagi na yung problema. Wala palagi makadetect. Maubitaw nga, kanang mga inaana nga mga binuang sa social media, di gina na masugpo. Magpadayon gina siya. Tungod kay, matod pa, wala pa'y maka, wala pa'y kahimanan nga makadetect bahin anang mga dummy account.
2: Dummy account.
0: Dagan dito kayo. Labi na mga dummy account nga. Magbinuang og mga leader o politiko. Mabitaw ng digin matris. Kana lang ko ano.
2: Magsalig.
0: Kana lang mga like sa may mga feeds karon nga nag-viral sa una. Dagan kayo diri sa Bohol nga mga feeds nga nag-viral karon nga mga post og mga fake news. Usahay na punoy good news. Pero gikontra sa mga politiko pero hantod karon why nakadetect og kinsa na sila kay said lisod bang kay na nimo i-probe nga bisan og kahibalo na ka nga kana siya may nagdala anang account lisod man nimo ma-probe gawas og mailog nimo na iyahang cellphone kana makita nimo dito
2: adi lisod man pug imong ilogo
0: na iyang cellphone lagi na diha
2: may ma-charge na pug kag nangawat ana
0: mao na diha ang ato untang paningkamutan sa ato ang mga kuan mga kapulisan or kanang diha sa sana
2: partner community problems ni siya
0: community problems nga dili sa pagkakaron di pa masulbad tungod kay wa pa tay kahimanan lagi nga motris
2: identify
0: ano problema na to so mo na nga magpadayon ng mga binuang diha sa social media ug daghan ang mabiktima.
2: So, unsa may atong buhaton ani? Maghuwat na tagabaan ng magbinuang.
0: Ayaw! Marag maingon-ingon, ana, yun. Ang ako ikasulti, ana, di na lang yun patulan. Pagtanaw ni mong dami account, ayaw na lang yun patulan.
2: Pero saan man po niyo pag-identify? Labi na karong panahon na, ha? Karong panahon na, sa tawag na ka ng EI, gamit na sa EI niya. Saan niyo pag-identify nga kini dami account o kani kanang legit nga account.
0: May bawaan maguna nimo nga dami account. Una, why picture? Kasagaran, why picture? Or mugamit man, tiki pong picture.
2: Naamay, kuan partner ka daga. Nagari ko yung mga amigo nga. Ako yung mga kailang nga di mabutang o picture sa ilahang kuan.
0: Mga lagi, sunod ana. Sunod ana. Nakalak ang iyahang...
2: Profile?
0: Comment. Ang comment. Ang comment ba?
2: Ah, ka ng comment.
0: Nakalak.
2: Nanay daghan.
0: Nakalak. So, di, gini mo na matres kay nakalak. So,
2: may comment.
0: Usa na sa mga kuan. Mga, unya, sunod. Amaw na yung pinaka-importante. Ngayon lahat na ni mo. Kana yung nakalak yung comment.
2: Og nakalak ang profile.
0: Kunya, i-print request ka. Di, kana nakalak ang profile, kuan ra po na niya. Ka-protection ra na niya. So, kaibisan pag nakalak yung profile niya, i-print request ka niya, o kung imo to siyang i-accept kay makakita naman kasi ang mga post.
2: So, muna'y mga kinahanglan bantayan karong panahon na.
0: Ako, kay pagtanaw na ko na nga nakalak, labi na yan ko nakalak. O print, unprint.
2: So, print, unprint.
0: I-unprint rin so.
2: Okay.
0: Nakalak? Ako i-block, labi na. Bisan pag print, bisan pag kailat ta.
2: Huwag manghilabot ni mo. Imo na i-block?
0: Bisan pag kailat ta. Kailat ta. O niya, huwag mga kwinta ng imuhang mga comments sa akong post. Huwag mga kwinta ba?
2: Labi nag awayon ka.
0: Block!
2: Black that's
0: black. Black. Sa iti, kuwana ng why mga kwinta. Di man tapariha o barugana na di paglain o gimo. Di ba? Ano na kasimple para malikayan pa na to. Nga di pa mo mag-away.
2: Likayan ang conflict. Sige na, i-block na lang yun.
0: I-block. Pero di na kani mga hulga sa atong mga eskwilahan.
2: Di man ani mo matabag-block.
0: Di matabag-block.
2: Okay, maka-disseminate man na siya.
0: Pero matres gihapon na si Ja, kung pananglit, kana nga profile, nag-change name rana. Pero kasagaran po, gining mga hustler naman good sa social media, kay magamagin na sila og account nga maugin na, mga dami account, upang daghan man good karon, adi. Daghan man good karon mga politiko, politician, bisan ganig dili politician, maghimo og mga dami account. Di naman good na ma-question kay bisan kinsa, pwede man good makagama og dami account. Di ta makaingon na kanang tawhana perting pagkabutana, wa day ta kahibalo sikreto, perti day nang daghan nag dami account, nagsige day nagbimpang binuang.
2: Unsa po iya makuha magbinuang siya?
0: Wala gili nga or di ba ka kanang gibayran siya pangdaot lang og mga tao, pwede man guna.
2: Siguro pod. Sa to pa na siya lingaw. Gibayran siya na siya lingaw.
0: Ang nindot antane pero di na po na mahitabo no nga matres unta gyo pero di po na mahitabo nga matres ang atong cellphone ba tanaon kung matag-usa na may dami account. May bawan man yun. Kana imong cellphone nga gihawiran.
2: Kato da yung purpose nga pag-registered sa mga number.
0: Away kwinta. Watoy kwinta. Huh? Why effect?
2: Ganun,
0: mas midaghan o ng dami account.
2: Sa karon. Adi, lahi man ang kuan naman to, lahi man ang mga number kaysa dami account. Pero, pero kanimang mga dami account, diba, kinahanglan man ni siya og maggama kag account. Pangayuan magka og number, diba?
0: Pangayuan number. Ya. Yeah. O sa may problema na nga.
2: Tagaan na po ni mong number. Ano lang mo pasar.
0: De, pwede man. Karon, wala naman tong registro SIM card. Pwede naman ka karon makapalit gapon. Agi raman to.
2: Alabay na. Amo lagi na mo ni programa sa gobyerno. Gobyerno ba itong programa? Private.
0: Karon, kay pwede man gapon ka karon o palit SIM card.
2: Labay ra.
0: Pwede po. Mugamit ka. Huwag lang ID. Wala lagi tayo mahimo, anak. Basta social media. So, mauna si Jang, wagi lingaw ng ubang mga tao na agi mga yunana. So, looy in town, no? Ang mga eskwilahan.
2: Eskwilahan. Maalarma. Kani magong mga eskwilahan na partner, mga dagko ni siyang mga public school, mga secondary school ba, mga high school. Kani siya mga dagko ni mga eskwilahan na. Sa records at tong kapulisan, ang usa ni kaning Tabalong National High School. Unya ang usa, ang Lourdes National High School sa Panglao.
0: So pulos na yung mga bomb trip ko, no?
2: Mga dagko ng mga pampublikong tulungaan. Mauni ang kwan, ha? Base ni sa report sa itong kapulisan.
0: Nakatangot
2: sila og mga kanang report sa mga principal.
0: The address ato sa probinsya sa Bohol, murag. Kanang mga inana, lisod na siyang tuhuan. Pero, aksyonan gihapon kay
2: ang ilang... Dili lagi po pwede na nimo pasagdan.
0: Pero, para sa koalisyon na siya tuhuan kay dili mangguni walay mga bulanon nga mubuhat nga na nga. Walay mga pang-terorism na mangguna siya. Ugat sa Mindanao noon,
2: Posible.
0: Posible. Oh. No, posible sa Mindanao. Nadaghan yung mga turista dito. Mm. Pero dere sa ato sa Bohol, murag lisod na mahitabo. Ang kana siya, pulos sa ginakabuang anang walingaw sa social media.
2: Ang atong daghan diri, turista na.
0: Turista. Walay terorista.
2: Turista may atong daghan.
0: Mang-invite pagani taog turista. Mm. Kay yeah. Nagkulang ta. Pero terorista, jam muna.
2: Jam mo, di ta mo invite, ana.
0: Jam muna. Di katuho, ana. Ano. Labi na, umulanon.
2: Pero di
0: pong pasagan. Lisod na. Lisod na. Pero maulagi na.
2: Una nga na-alarma ang mga principal aning mga... nga mga tulungaan, so ang ila gi-report nila ngadto sa atong kapulisan.
0: So mao lagi na daghan lagi ang makuan lagi, madamay, madamay. So
2: ano nang sakripisyo atong mga kuan, syempre do naman sila yung mga movement, mga changes ana nga kanang may tungod sa safety sa mga kabataan, tiba pud mga safety sa bata mo imong bantayan anang eskwelahan na pila ka libo, di ba?
0: Pating mga taong wailingaw ba tiya mo nagkadipo-dipo itong mga maestra dito ato pagkapulisan niya kanto dahil nagpost nagkatawara wata kay balo estudyante rin ito dito nagkatawara to
2: nagkatawa
0: so mga inana
2: pero dili mayo
0: dili mayo dili mayo pero sa ako na pong giingon ang social media manggod karon daghan na kayong nangayabag ining social media so di ta magpakayabag social media minaw lang mo sa programang
2: tingog
0: pinaagi sa social media minaw na lang mo maulian ang inyong kayabag sa social media og diri mo maminaw sa tingog sa katawhan pinaagi sa social media
2: ana mo ano lagi na ibuhaton partner
0: murag amo pa mong sauan ang inyong pamahaw matag adlaw oh di ba
2: pamahaw oh kuno na ibuhaton pag namahaw sila karong mga orasa
0: ting pamahaw man ning mga orasa alas 8 alas 7 media gud ta nagsugod
2: so katong alas 7 media ting pamahaw
0: ting pamahaw
2: pero karon siguro katong dukay in mata moro namahaw pa siguro.
0: Namahaw pa ron ngapin ang uban. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. No nya. Among balikon, pwede gyud kayo mong makapadayag og mga isyu, mga concern diha sa inyong tagsatag sa kalugar. Unsa nga gusto ninyo nga isyu nga atong isgutan? Sauan matagpamahaw.
2: Mas maayo partner ang atong mga nagpaminaw nato sa pinagi sa Facebook page no sa B92.7 FM. Mo ila nang i-follow and share para nga katong ilahang mga parente, mga relatives nga makadungog pud sa ato ang mga sa ilang friends no ilang mga friends makadungog pud sa ato mga isyu nga labi na kaning concern ang atong safety no ang atong safety sa ato mga kabataan
0: kunya partner sa atong pagbalik atong isgutan ning pamahayag sa First District House Deputy Speaker Paulo Ortiga nga matod pa niya, gusto niyang padayunon or punduhan ang mga flood mitigation project. So, giusob na ang pangalan ha, dili na flood control.
2: Mitigation.
0: Flood mitigation project. Oh. Matod pa dire, prioritize red zones.
2: Mapugnan ka ng baha, partner.
0: Na, mauna itong isgutan sa atong pagbalik.
2: Lisod kay... pa ganit, pugnan itong erosyon.
0: Murag mo ni rason nga ipuspon ang barangay eleksyon para ang budget
2: mitigation.
0: Ato ni isgutan sa atong pagbalik no. Atangin ninyo mga higala mo ni atong pakadak-an na pod og isgot karon kay murag bag-o na pod ni flood mitigation.
1: Sa katawhan.
3: Sa katawhan.
4: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: 102.3 Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila intinado por cuatro Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong sigo na ginutuloy ko kung sa akong angay ito marun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, gitpamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
9: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
10: Balik sa Bohol.
7: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura.

siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po itong nag-give up. Murag kani ako na maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, there you go believe. Win!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sukakad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
8: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
8: Sa among mga kakiss,
7: sa mga kabarangayan,
9: number one,
8: kalungsuran,
9: number one,
7: and in the city of Tagbilaran,
9: number one,
7: thank you for making us number one.
10: The number one hit music station, KISS FM.
11: Good morning, KISS.

The new Kiss FM 102.3 is 8:37 in the morning. Mga ka-Kiss, good morning, Kiss on a Tuesday. Cyrus Tavares checking in until 9 in the morning. And shout out dai sa tara mga taga iChoice Optical Shop. Nga naminaw karon diha sa in front of Tagbilaran City Central Elementary School. And especially to Doc Angel Plaza. And sa tara mga staff na doon diha, si Ma'am Annabelle, Boss Arman, ni Sir Alf Bryle. And also, good morning to Nanay Cecilia and to Baby Hiskia. Yeah, salamat guys sa pagpaminaw sa Kiss FM. Sa Good Morning Kiss. Sa tara mga taga iChoice Optical Shop. Good morning ni Doc Angel. Dea. And good morning sa tara mga ka-Kiss na to dea sa... Yes, sa tara mga naka-tune in sa Kiss FM diha sa... RC Engineers to Engineer Arman Lozada. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning, yun tanan diha. And good morning to Jed Obedo diha sa Obedo Boarding House sa May Dampas. And sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. And sa tanang mga taga FCB Foundation, good morning. And to Bro Kagawad Marlon Delusa, to Ati Maymay Delusa, and to mga kids diha sa Balot Store sa Manga. And to Ati Grace Trompeta Labi diha sa Barangay Manga and sa Dao. And sa tanang mga kakis po nato diha kanaminaw karon, to Mitzi Grace Maninantan, to Mitz Maninantan sa tanang Maninantan family, and sa husband sa ni Mitch diha, salamat kayo sa pagpaminaw. And sa tanang mga kakis nato diha ka nakatune in sa Kiss FM, good morning sa tanang mga taga Barangay Manga. Yes, and also, good morning sa ato mga kakisa diri sa Pasunaka Restaurant, to Irene and to Lisa and to Nangsaling, to Nung Pipi, Inuhalis Day, and sa tanang mga staff na ito diha sa Pasunaka Restaurant. And also diha sa Payag and Sayas, may papaminaw. And also, good morning diha sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. And sa ato mga kakis diha karon nga naminaw karon. And also ni Sir Floro Ringa, and sa tanang mga taga-Tesda office, and also ni Consul Plong Plong Ringa. And

good morning sa tanang mga kakis na nato diha sa mga Ringga family. And to Engineer Ondoy Bakamante and to Byroni Tandok diha sa Barangay Bool diha. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. And ato mga kakis po nakatune in sa Kiss FM diha sa yes, sa Unitop and Unicity sa City Square sa tanang mga branch nila. Shopper Smart and Jessica Building. Salamat guys pagpaminaw always. And diha sa Novo Jeans, sa W69 Sports Apparel, sa Atbang sa BIT. At itong mga listeners na ito diha nga naka-Kiss FM. Salamat yun tanan. And diha sa Bohol Print Shop. Sa tanang mga taga Bohol Print Shop diha. Salamat guys pagpaminaw sa diha po sa Occidental Enterprises. Yes, thank you so much for tuning in sa Kiss FM. And sa tanang mga ka-Kiss na ito diha. Any yes, sa tanang mga naminaw po nato diha sa Manfred Motor Parts o sa Junlin Agribit Supply diha sa Poblasyon Baclayon. Ato mga pinalanggang listeners nato diha ka naminaw sa Kiss FM. Diha po sa SBR Training Center. Yes, sa mga Cantaros family. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. More music mga ka-Kiss, 8:41. Yes, and hi day sa tara mga taga La Arena, Siquijor, and South Cebu. Ito mga listeners na ito niya. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Good morning. Good morning.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok, unsa akong buhaton, nagasakit akong tiil ug ako ang mga kamot. Niyosahay na magtusok-tusok sa akong kamot ug tiil. Palihog tambagi ko, Dok, salamat sa pagbasa. Okay, palihog po dah kung ma-text ninyo og apil kung pila yung edad. Babae ba ng lalaki, kaya importante po na pinangga. Okay, kaning mga symptoms sa ato ang mga kumagko, sa itong mga tips, sa ito ang mga kulamoy, sa itong mga kumagko. Mga symptoms ni labi na kung nagkadugay ang sakit. Kit murag moabot naman sa imuhang mga batiis, primero tiil pamanto, unya niabot na gyud sa imong dapi-dapi. Pag naka niya na mga pinangga, posible na kay nutritional neuropathies. Ang ato ang peripheral nerves, mao na siyang mga nerve nga nagkonektar paingon sa tong utok, spinal cord na damage, so di na kay makakreate og impulse, makakontrol mga senses nato, no, apektahan na siya, na damage na siya tungod kay deficient ka sa mga B complex, mga essential nutrients na siya, no, especially B complex, labi na sa mga nagainom og mga alcoholic drinks kada gabi, maunay mga sagad ilahang mabati, so ayon na pag-inom og mga alcoholic drink kada gabi, no, kini pong proper nutrients, no, dili kay tamo kaon siguro insakto nga mga sustansyado nga pagkaon, labi na sa morning, labi na nga way ganay kaon sa morning, ang mahitabo ani magpanramang yutag kape sagad, so dili na pwede pinangga kay kung dito pugka mo grabe kaon sa gabi, na tendency mo cause po nag arthritis, mo cause og pagpanghubag sa imong atay, kay hinay man ang imong metabolism, hinay ang imong galing sa imong pagkaon, so ang mahitabo ma over acid ka, may tabo, may indigest ka, kay once maghubag po rin atong atay, pwede po ba yan na mukos na siya o pagpangbanhod sa kamot o daghan ikang batiyon, basta busog kay ka matulog kada gabi or nagkaon kag mga heavy food or heavy meal matagabi. So since ang peripheral nerves na to kinahanglan dyan kaayon niya ang mga B-complex, labi na sa mga nagainom o mga alcoholic drinks for over 10 years, sila giyod ang maigo aning nutritional neuropathies, madamage ang imong mga nerve. Unya, ang taas po nga risgo nga magkaroon ka ng nutritional neuropathies, kaning na yung mga anorexia nervosa. Ang anorexia nervosa, maupuning mga tao nga payat na pod kaayo, na sobrahan na bitaw o papayat, kay mahadlok giyod o manambok, no? Nag-diet kaayo, no? Mo-feel po di ay ni ugwan, magkaroon po rin silag mga nerve damage. So, mo na nga bantayanan po sa mga nag-diet. For example, abnormal na ang pagka-weight loss, makita na gani, labi na sa mga babae nga irregular na ang menstruation, no, kaya nga naman, basta ang imong diet maapektuhan, apektado po dahil ang imong mga hormonal system ni mo. Unya, pag ma-abnormal na ba ito ang weight po mga pinangga, tungod kaya maapektuhan naman ang hormonal system, dali na po ni sila ma-depress, dali na po sila naasilay low self-esteem, mga daghang mga opportunities, balibara na nila, kaya murag, dili nila kaya ang ilahang buhatunon. Ayaw kalimot sa pag-inom lang yun, EXL Maka Buhay Plus Herbal Capsule. Nanay siya mga B-complex and vitamin C. Nanay siya mga nutritional, mga herbal nga mo-nourish usab sa tuang mga kaugatan. Makita nimo, no, pag makainom kag Maka Buhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog. That means to say, grabe yung nindot ang iyahang nutritional benefits nga nakuha nimo gikan sa Maka Buhay. Unya, makatulog kag hayang ngadto-ngadto, no? Unsa may significance anang makatulog og hayang, dok? Kana ding di katulog og hayang mga pinangga, kasi ang pagtulog nga hayang mao ni pinaka the best kay imong spine. Pero, tungod kay naay problem sa nervous system o sa ato ang cardiovascular system, ang uban, dili makahayang og tulog kay mura silang matukan o maguhot ilang dugahan o di sila katulog. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength.
1: as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Be part of the 2026 Be Grand Bahal International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bahal International Marathon,
7: the Sandugo Run,
6: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons, is also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Pocari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Del Mar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, with Heat Resort and Spa, Alona, by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The B Grand Bohol International Marathon.
7: Grand Bohol International Marathon.
6: The Sandugo Run. Be there.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kumusta sa atong mga kugihang kakis nato din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok ug pagpaminhod? Tingali daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apan nagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jace Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Bilderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. Ato na sa Jace Barber and Beauty Parlor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan nako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
15: CNG Trading,
14: where quality meets affordability.
16: DGX 500.
17: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
18: Ako po ang akong mga tiil o mga panakit.
17: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
18: akong gindouble dose,
17: nakakapsul sa buntag,
18: sa gabi,
17: wala pa'y bulan,
18: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
17: Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DGX 500.
19: Mabali sa mga butika.
14: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
12: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Hey shoppers, get ready for the back to school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets. For our instant win activity, visit our raffle computer station, enter your details and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week. Happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075, Series of 2026.
23: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Di aray mong card, sir.
26: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
27: Pinoy Coop sa PHCCI.
26: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
27: Kano sa kakakuha sa imo?
26: Atong last month, imo?
27: Ay dungan-dungan tingali ta.
26: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
27: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Pwede ka maka-withdraw, pwede gamit og bayad, so okay yun kayo.
26: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
28: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
29: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug granular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Granular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex, the generic name granular. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo og kilanat.
32: And discarding bisdak, ana.
33: Rexino Forte!
32: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
33: Rexino Forte!
32: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilana.
33: Rexino Forte!
32: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
33: Rexino Forte!
34: Mas paspas banat sa upat!
35: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
36: Unilab quality yan.
35: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Strong sa una,
38: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
36: Unilab quality yan.
39: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
40: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
36: Unilab quality yan.
41: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

makalimot mga produkto sa EXCEL Makabuhay. Inyong karong mapalit sa mga suking butika. O dirisa sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, EXCEL Black Coffee 17-in-1 ang EXCEL Makabuhay Plus sa kapsul produkto tanan sa EXCEL Makabuhay.

0: common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bill

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman.
10: The Generics Pharmacy.
9: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP Paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
11: Tagapagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bag!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
6: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
7: DTX 500.
8: Kodai si Mario. Na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud ka yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
10: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
11: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugon ko ayong bisita. Daa pa ba?

Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Dok, kung si Tambalo maing buhaton, ani akong panghawoy o paminhod sa akong mga tiil, paa o mga kamot, dok. Salamat sa pagbasa o advice. God bless. Panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90, kasi kaning BP ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dahil yun, imni niya siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagil capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan ni mo. Unya, wala gi karne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol. Sigkabalaka, labi na kaning sigkasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangayag kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga girecommend sa imong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti-hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw, biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha po dayon. Ang kanal mong problema ng synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle.

0: Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve, wala gina siya mag-ayo sa imuhang dibate. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs, nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw po tang-tanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay ni mo sa makabuhay, plus herbal capsule, at the same time, sabay ang healthy lifestyle. Nga nakay bagong lifestyle karon mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton, o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas mo BP o niya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugyun ay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basa binhod. Butang nato budget yun, medyo lisod yun kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. O niya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo ato, buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit alimango, kinason. Ayaw o inom og kape, mga 3-in-1, even ka na mga native coffee, bawal. Sara-sara pwede, mga sinanglag na bugas, mais, pwede yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market. Brown rice ha? Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang o pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan ni mo duha kapsula ang imong makabuhay, i-3 times a day, pwede twice a day. Kung nag-3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month, himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga astang mahala ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to astong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan. Mga pinangga, ipublish na ni sa journal nga kung more karne ka, kay ang atong konsepto, kinalantag protein, mga pinangga, ang gulay, mga beans, mga monggo, mga legumes, mga nuts, tag-as na silag mga protein. Mabitaw nga sa 1 year nga study, kining standard American diet, kani bitaw kasi duha mang good ang dietitian, no? Timanan na to na. Naay mga dietitian nga nag-recommend og mga karne sa ilang pasyente. Napoy mga dietitian nga holistic or optimal diet, which is, kining gitawag nga, gikan sa mga liso-liso. Ipadaplin sa nang huna-huna nga makapartritis ang monggos, ang beans, nga no, ang karne di makapartritis. Dok, nga nung musakit man lagi ang ako ang tuhod pag mukaon ko og monggos, tungod kay wa man ni mo gi humulan tibok gabi. Humulan gyud ang monggos, ang beans. Unom ka oras to 8 ka oras daghang tubig ang paghumol. Unya iyabo, after 6 to 8 hours iyabo ang tubig, ilisag bagon tubig, ay halatan. Okay? At the same time, daghan kaing factor nga makapa-arthritis, no? Kulag tulog. Timan ini mga pinangga, pag ang tulog ni mo tag-unom ka oras lang, 5 ka oras lang kada gabi, labi na sa mga 40-50 anyos, 60 anyos, ginagmayng tulog, taas kay mo ang inflammatory sa imong lawas, nga mo hinungdan nga magka-arthritis ka. So mga pinangga, naatay bagong suplemento nga isabay na to sa Makabuhay Plus, herbal capsule, muligon gyud ang imong immune system, mas holistic tanan i-address niya pinangga sa mong lawas. Gikan sa insomnia, gikan sakit sa lawas, gikan sakit sa batang, gikan sa mga sakit sa kaugatan, gikan sakit sa ulo. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule Pod, human panihapon para lami ang tulog, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Dili ta magpunga, dili pod ta maghagok. Nung ika naman kung mga kusog mo hagok, bantayanan na kayo. Labi na bitaw kung matulog na sila nga murag maputol. Pila ka segundo ang ilang mga ginhawa. Kana bantayanan na kayo. So paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Na ako'y good news og health news sa inyo ha mga pinanga. Kanang Makabuhay Plus Herbal Capsule, kana bitaw mga iro nga kamatyunon, nagbula-bula ang baba na hilo. Kanang kamatyunon na yun, paim na gunag makabuhay plus herbal capsule. I-mix na sa tubig ang capsule. Ang sulod sa capsule, tangtangala ang capsule, niya i-mix sa tubig, ipainom sa iro. Nung gamay lang tubig, nga igo lang yun nga mainom ang powder o ang sulod sa makabuhay plus. Naana tayo mga nagtestimony ni Ana nga nangabuhi diha-diha ang ilahang abinilag. Patay na tungod kay nagbula-bula na, nagkirig-kirig na, nawadaan na yun o ginhawa. Makabuhay plus herbal capsule, nindot kaayo nga mag-andam gyuta kanunay anak sa balay. Kay dili lang para sa tua, pwede po sa mga kahayupan nga matabang na to. Daghan na po tang natabangan nga na rabies, na paakan og bitin, paim na lang ninyo na og tag duha-duha gyud kapsula every 3 hours matag 3 ka oras paimnon gyud. Take note ha sa mga na tetanus, na rabies, na paakag bitin, paim na sulod sa 7 ka adlaw hantud 10 ka adlaw tag 3 or 2 kapsula every 3 hours. So sa ka adlaw ka unom, sa isa ka adlaw mag-inom matag 3 ka oras, gikan alas 6 sa buntag hantud alas 9 gabi. Para ang mga tetanus, mga rabies, ang mga napakagbitin, mag-survive, dili na ma-infection. O Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga himsog ang lawas, batok sa naglain-laing mga balatian nga atong masugatan. Pampalig-on sa respiratory system nato og muhimsog pod sa general system sa atong lawas. Pwede niyo sabay sa uban ninyong mga vitamins. Pwede niyo subay sa inyong mga synthetic drugs maintenance. Kung synthetic drugs maintenance, tagailag 2 ka oras or 3 ka oras nga gap, ayha ka mo inom sa mga herbal supplement. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga kasi butod iwong tiyan pagkaugma kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Ayat, it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dugang pagtuon about aning na magtusok-tusok sa atong mga kamot, walay kusog ang atong mga kamot, atong mga bukton, o hilabi na usab ang atong mga batiis, way mga kusog. Nahibalo bata nga dako kaayo nga tsansa nga ang isyu ni ini matrace na to na aradigikan sa imuhang tangkugo. No, hinumluma na to ang aking tangkugo na to, pwede ni arthritison, pwede po ni maipit ang imuhang spinal cord, imong dakong ugat diha, sa panahon nga magkakatigulang ka. Especially, maabot kag si kwintaan sa 60 anyos, wala pagyug kay suplemento, wala kay insaktong nutrisyon, unya, kuwa pagyug kabaloon sa mga bawal, unya, ang imong lifestyle pagod, wala ni mo ma-check. Kining symptoms sa ato ang cervical spine cord compression. Kining tangkugo na to, naiugat na to, di ang adako, nga medyo maipit siya gamay. Gitawag po na siya cervical spondylotic myelopathy. Maapektahan imuhang kusog, maapektahan po ang imong motor skills, maapektahan po ang imong coordination or imong pagbalanse, maglisod kag tikang, maglisod ka og lihok. Ang uban, wala kaayo sakit, binhod lang. Ang uban, ngulungol kaayo, sakit kaayo. Lain-lain ang symptoms, no? O ang pinaka-common reason ni Ana nga nung maipit ang spinal cord tungod na sa gitawag wear and tear, tungod sa edad. Kana bitaw ang ato ang mga cartilage diha, mga shock absorber diha sa itong mga bukog, mga guba na siya, mga nipis na siya. Ang nakoy pasyente, ang edad niya mga 81 or 82 or 83 years old. Tanang simptomas ng atong gisgutan ganina na sa iya. Ingon yung doktor, nga na'y naipit sa iyahang hawak ng area, dili na daw to maulian, mag pain reliever na lang yun siya, hantod siya mamatay. Operasyon ang solusyon, pero ang iyang doktor di po maka-assurance, makahatag o assurance tungod kay tiguang na po rin tao ng pasyente. So, nag-second opinion ng pasyente, medto sa clinic, anak ko nga ma'am, 6 months mag-supply menta, mag-lifestyle check ta, kay patubuo na to, repair na to balik ang imuhang mga connective tissue. No, imong mga cartilage diha sa imong bukog para nga dili na maipit, dili na sakit, dili na makompress ang imong mga kaugatan. Kay naanay insakto nga kanang gitawag nga shock absorber. Mga pinangga, after 1 month, makatulog-tulog ng pasyente. Karon, after 6 months, nag-maintain na lang siya mga suplemento na to. Once a day na lang siya nagainom, no? So, abang mga suplemento, og makalakaw na siya, lami ng iyang paminaw. And of course, ato pong gina-recommend ang mga healthy juices, no? Mga fresh juices sama sa watermelon, pipino, pag naay taas nga BP, sabay na to sayote, no? Kanino? Watermelon, pipino, sayote. Kana nga mga juice, pwede buta gamay apple, mansanas, i-juice. Dapat mag-invest yun ta og juicer. Kinahanglan yun para mahimo kang successful, mag-invest yun ka. Og ang number one ni mong i-invest ang imog yung kaugalingon. Timanig yun na mga pinangga. No? Si Henry Ford, kanta iyan, na kaning inventor ani mga sakyanan, ani mga makina, nga Ford. Hantod 40 anyos, wag yun siya ay natigom. Pag 40 anyos na niya, ay ha pa siya nagtigom. Nga no? Before siya niabot sa 40 anyos, iyang gi-invest sa iyahang personal development. So, unahag yun ang imong lawas pag-invest para maging successful ka sa bisan unsa nga gusto ni mo i-desire sa imong kinabuhi. Daghan kaayo nga basic trabaho, pero wala sila nag-invest kaayo, basically, number one sa ilang lawas, mipahulay sa'yo. No, so, dapat baliktaro na to para mas magamit ta sa Ginoo, mas dako patag misyon, mas ma-enjoy pa na to ang kinabuhi, i-invest na to, number one, ang ato ang maayong panglawas. O, pasalamat lang po ta nga, walay libre, sagad, no? Nga naman, kay kung tanan, siguro libre pinangga, di na to ma-value ang tambal, di po ma-value na to ang maayong panglawas. Libre naman. No, sagad ani nga isyo, balik ta, sakit nga gitawag cervical spondylotic myelopathy nga kining pag-ipit sa dakong ugat nato diri sa tong tangkugo nga mo resulta da inisya sa pagkawalay kusog sa atong kamot ug sa atong mga batiis. Kanabaya mapinangga pag naa ni siya nga kondisyon, naay tendency maglisod ka nagtulog, naay tendency mas stress ka ug mo resulta ni siya sa uban nga mga sakit sama sa high blood. Pag mag-high blood ka, problema na pug ka nga ang iyang complication kasi pwede i-damage niya in the long run ang imong kidney, makomplikado na siya sa imong kasing-kasing. So, ang number one nato nga bantayan ani, soft drinks, kape o karne, mao gyud na ang tangtanga para dili maging acidic ang imuhang dugo kasi pag acidic imong dugo, mugabok ang imuhang kabukugan, especially ang imong connective tissue, dali siya maugtas or dali siya maguba. Kung makakaon kag karne, may nalang naisda kay sa tanang karne, mao ni humok kaayo nga karne. Panagsa, naay mga manok pero mas gwapon datong native. Dili tanang mga kung naakay sakit na ha. So, bawal na yun. Labi na karning baboy. Maon na yun ay bawal ni mo. So, pampaligon sa connective tissue, kaon ka og alugbati, kanabitang alugbati nga tapol. Pakuratan lang ni mo na pinangga, no? Murag i-half cook ni mo, apili na siya og kamatis. Kaon ka kamatis, banan ni mo sibuyas dahon, angan ni mo gamay ang asin, sakto na na siya. Isabay ni mo na si mong masudan. Isda, itlog. Labi na unta kung plant-based nga protein, no? Tauge, munggo, beans. Dok, maka-arthritis man ang munggos o beans. Oh, balik na punta. Ang munggos, dili maka-arthritis pag dili daghan o kaon. Ikaduha, ang munggos o ang beans, dili maka-arthritis pag humulan siya, dili mubo 6 to 8 hours. Daghang tubig ang gihumulon niya after 6 to 8 hours. Imo na po na siyang iyabo. Ilisag bagong tubig ay halatan. Ingan ang sikreto sa mga beans o munggos. Unya, na ako'y suggestion niyo para bitaw maging masatisfied das nung ikaon. Okay, namang iuban, pag humanilag kaon sa gulay, parang dili satisfied ang ilahang gibati. Naay mga pipila ka rason nga nung dili ka masatisfied. Una, kulang kag fats. Maunay, usamanggod sa makapa, satisfied ang fats. Human kag kaon sa mga gulay, dapat na kay nuts nga kaunon. Kasi mga highly fats ni sila, kaning mga nuts. Ang nuts nga so far nga makapasatisfied jud kaayo niya, lami kayong gana si mong utok, no? Gaan imong utok. Kining gitawag nga walnuts. Walnut, no? Mapalit na sa mga supermarket niya. Iparis nag dates or raisin. Walnut and raisin. Kaon ka ginagmayan, ginagmay lang. Masatisfied jud ka sa imong sudaan, masatisfied ka sa imong pagkaon. Unya dugay ka gutumon, unya abtik imong utok, unya ay kalimot mga pinangga basta naakay sakit aning walay umoy ang kalawasan labi na ang batiis ug ang bukton, unya medyo sakit kailingi, sakit imong abaga, imong buko-buko, imnilag makabuhay plus herbal capsule, duha ka kapsula sa gyud mintras na pay gibati buntag o tuha. Mintras na ipay gibati, agwanta sa pulo kaadlaw, duha ka kapsul, buntag og hapon. After meal, ang makabuhay before meal, ang makabuhay plus before meal. Sa ingani nga case pag isabay nimo ang makabuhay plus. Pagwa na gibati, nabisag twice a day na lang ka mag-inom, tagi sa isa lang kapsula ang imong inumon. So walay overdose, walay side effect ang makabuhay plus herbal capsule kay ginatan-aw nato ang inyong mga creatinine ana mga pinangga no, mo pa-boost puna sa tong immune system uban ang makabuhay plus para nga dali ta maulian, lami ang tulog. Tang-tang arthritis, ma-regulate ang blood pressure o ang blood sugar level o lami ang paminsan.
1: Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
5: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
6: Muna siya. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs. Nutrisyon ikaw.
7: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, Pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala og do naman pipilara og do naman gamayra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kani ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang atong kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep ini kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Daghan pa kayong hinungdan mga pinangga. Nganong mawad ag umoy, magbanhod ang atong mga bukton, atong mga batiis, may launta, dili ta magkaroon ng mga autoimmune disease, no? Tungod kay naay mga hinungdan pod sa pagpamuypoy, pagbanhod sa mga batiis o ato ang mga bukton tungod sa gitawag autoimmune disease. For example, kanang gitawag Guillain-Barré syndrome. Ang imong nervous system, ang imong nerve, ginatira sa imuhang immune system. Daghan kitang hisgutan pa na next time sa ato ang episode. Ato timanaan nga naay balaod ang lawas. Naay right principle nga dapat nato pangitaon tunaan. Maunay dapat nato tagaag investment, tagaan natog time, matag adlaw para nga layo tas balatian. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato ang guide sa Ginoo. Magbilintag mga kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Do what you have to do until you can do what you want to do. Do. Buhata ang gikinahanglan nimong pagabuhaton aron nga mabuhat nimo ang gusto nimong buhaton. Daghan kaayong napakiya sa kinabuhi, mga pangandoy sa kinabuhi. Wala nila mahimo tungod kay wala nila gihimo ang mga angay buhaton. Unahon nato ang may panglawas mga pinangga. Ang kagana mga pinangga, duhang klase ang kagana. Kagana diya sa right principle, right way, right side. Napoy kagana, wrong side, wrong principle, wrong way. Atong anaron ang atong kaugalingon nga malipay ta diha sa right way. Pangayoon nato na sa Ginoo. Ang Word of God naghatag natog encouragement sa Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Pag natay relationship sa Ginoo, pangayoon nato ang iyang giya, iyang panalangin, ang kaalam, kahibalo, mao ni saad niya nga tagaantan ng instruction, tudloan ta niya, asa ta musugod, asa ta mutapos, asa ta mugawas, asa ta musulod. Pangayawa sa Ginoo, pwede nimo siyang istoryahon sama sa imong pag-istorya sa imong higala. Pangayo ka na nga guide sa imong panglawas, sa imong panpamilya, sa imong career, sa imong trabaho. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasya kalinaw sa Dios, magauban og magaayo sa tanan natong malatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
3: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: 728-1434. Hiya, it's
12: Be part of the 2026 Be Grand Bahal International Marathon, the Sun Gugu Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bahal International Marathon, the Sun Gugu Run, powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Poncho, Tagbilaran, Ocean Jet, Bohol Wakeboarding, Adson Prince Republic, Xiaomi, Save Earth, Nature Spray, Official Bottled Water Partner, Panglao, Regent's Park, The Monkey Bar, by Chef Genzel, Izakaya Umiriku Alona, Shop, Colors Photo, Ochoco Law, Taxation Law, and Corporate Law, Panda Tea Garden, Carmen's Best, Masahe de Bohol, Skin Consultant Clinic, Bohol Bee Farm Ice Cream, RC Lucky Graphics, Seafront, Sepo Grill and Restaurant, Wow Fireworks, Bohol, Nua Thai, Val Anthony Construction, Southern Star, Bus Transit Incorporated, Marcella Ice Plant, Mad Monkey Panglao Hostel, Tagbilaran Community Hospital, Bluegrass Project, Antuanga Prime Bespo, Destination Weddings, Aroma Bakery, Lola Lilius, Homemade Specialties, Megatech PA, GNC Rental, and Event Services Bohol, DRC Audiovisual, Bohol Ice Plant, Ice to Go, Leonardo Distributors, Incorporated, Alturas Home and Fashion Department Store, Altura Supermarket, Smart Communications Incorporated, Governor Aris Aumentado, the Provincial Youth Development Office, Congresswoman Vanvan Aumentado, Congressman John Jisnil Babaya, Mayor Boy Arcai, Mayor Miriam Sumailo, Mayor Jane Yang, Mayor Mark Louis Munungol, Mayor Manjo Lim, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and The New Kiss FM, 102.3, The B Grand Bohol International Marathon, The Sun Dugo Run, Be There!

The New Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 13 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And I open my eyes. Hello and good afternoon kaninyong tanan nga namati karon all over the world. And yes, this is your girl, J-Ann. Welcome na naman sa programang Dear J-Ann. Yes, ang programang tinud-anay nga mga istorya sa gugma, kasakit o kalipay. Ug mga ka-dearest friends, stay tuned lang mo diha kay unya nagyud ang part 2 sa sulat ni Ma'am Kayla. Kung inyong nahinumdumano, ang problema ni Ma'am Kayla kay ang iyahang uyab o partner niya nga si Romel. Magsigi lang daw og dula og cellphone. Wala na'y time kay Ma'am Kayla. O nga nung manha si Romel ha. Mas unahon pa mangyud na ang cellphone kaysa uyab. May pagwana di ay gauyab-uyab kay unahon pa man ang cellphone kaysa uyab. Anyway mga ka-dearest friends, here's another song on this day, right here on the New Kiss FM 102.3.

Dear J.N., wa na gid ko kasabot ni Romel. Wala siya'y oras na ko, bisan og naaraman unta siya sa ilaha. Or basin, naadik lang gyud siya sa iyahang dula sa cellphone, maong wala na siya'y panahon sa akoa. Kay? Uy, Sam! Ikaw man di ay na. Congratulations ha. Kasal na gyud ka. Salamat, Kay. Unta pohon, ikaw ni Sad. Oh, mura mag. Dili lagi ka happy. Alangan mong kut Sam, si Romel. Mas importante pag yun niya ng dula sa cellphone kaysa ako ah. Nah, dakanaj na adik anang mga ingana. Sam, unsaon man jud na huni? Unsa man jud akong dapat buhaton para muundang na siya? Unsay dapat imong buhaton? Hatlo ka siya. Ingna nga, kung dili ka muundang, maayo pa og magbuwag na ta. Or papili siya kung kana ba iyang dula o ikaw. Pero wala man ka siya nagbisyo. Wala man sad, pero mura pa og wala siya pangandoy sa iyang kaugalingon. Murag, ako na lang ang nagunit sa amo ang relasyon. Feeling na ko, no? Parausan lang ko niya. Anara ko niya pansin noon kung naa siya'y gusto. Mauba? Unya, nga nung dagantos mong kaniya. Tungod kay, dili na ko gusto nga mawala siya. Kaysa tinuod lang, gimahal gid na ko siya. Sam.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neo Zepp-Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
4: Basta Neo Zepp-Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neo Zepp-Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Taknas sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The verdict is in. The Bulalana radio audience have once again spoken.
10: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
9: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
10: Sa among mga kakiss.
9: Sa mga kabarangayan.
11: Number one.
10: Kalungsuran.
11: Number one.
9: And in the city of Tagbilaran.
11: Number one.
9: Thank you for making us number one.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Ang kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay, sama na lang sa EXL Makabuhay Plus sa Capsule. Puno ka na sa Vitamin B o ka Vitamin C among kapsula. Inyo ka na mapalit yung mga suking butika o dirisan sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: KISS FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko bilib.

0: Virginia.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Usa ka makabuhay day. Asay sa kinahanglan jud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner. Proud EXL Coffee Mix user! May buhay sa EXL makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
9: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
8: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Swakto pak! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Kinsay ngalan nato sir?
5: Paul Mercado diay ni sir.
4: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
5: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, hubag pura kong tiil, inailantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX 500 ra gina kaayo nako. Labis jud kaayo, sir. DTX 500.
6: DTX 500. Mabalisa mga butika.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:13 in the afternoon. And again, this is your girl, Jayan. Maayong pagpaminaw mga ka-dearest friends. Kung asa man mo karon, always cute pag-amping. Anyway, balikan natin ang sitwasyon ni Ma'am Kayla, no, sa iyang uyab na si Sir Romel. Kay kini ilang relasyon di ay mura day ni Dota o ako. Kay numdo mo aron, murag Dota o ako. No? So nakahinumdum ko ani sa una. Pero bitaw mga ka-dearest friends, para sa mga naay uyab din ha. Ayaw taw ninyo kalimti inyong partner, oy, no? Ayaw ninyo kalimti. Hataki po ninyo panahon, pagtagad o gamay nga lambing. Kay usahay mo ginagipangitan sa usa ka papayo, no? Kanang lambing, kanang oras. Kay basin, sige na lang taog, wait lang, duwa sa ko niya, sa kadugayan, wait lang, kay biyaan na sa tika. Kay nga numang ka, nga sige man ko ni mo, o silpon-silponan ra, magiba. So lesson learned na lang na, no? Cellphone is important, pero ang relasyon kinahanglan pod og time and attention. Anyway, it is now 2:14 in the afternoon. And before nato ipadayon ang part 2 sa istorya ni Ma'am Kayla, here's another love song, Woman in Love. Only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

Dear J.N., kalibog ko sa akong kaugalingon kung abuwagan ba nako si Romel or dili. Ang naa sa akong hunahuna manggod, basin kung abuwagan nako siya, ako ang magmahay. Grabe gyud ang akong gugma sa iyaha. Gipalitan nako siya og motor. Mauto ang ako ang girigalo niya sa iyahang birthday. Dili lang na mao kay daghan na gyud kog na hatag niya. Pero siya, mura ba og walay effort sa ako ang na ay usahay nga mabati nako og kabalo siya nga mapungot nako sa iyaha or kanang dili nako magtingog-tingog sa iyaha. Iyaha dayon kong alambingon. Og tungod lagi sa gugma, dili ko kaantos nga dugay na nako siya ating nga tinggan. Balik-balik ra ang among kahimtang. Og sa dihang nakaamgo na gid ko. Romel, hangtod ka nus ako mag-antos sa imuha. Kayla, sorry ha. Og para nimo, wako hinundan nga. Uyap. Siguro, mas maayo pa. Og, dili sa nalang ta magkita o magtagad karon. Oras raman unta akong ipangayo nimo, Romel. Pero, dili gihapon nimo mahatag. Kayla, Aysa, ayos ang lakaw. Pasayloan ako. Please, sorry na. Ayaw kong guniti, Romel. Total, mura magwala kay pakisa tong relasyon. Pwes, ako na lang ang malakaw. Ana ra ko tawagi kung ready na ka. Kay kabalo ko, useless ra ang tanan na akong gibuhat sa imuha. Useless ra ang tanan, Romel.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Glite. Anytime, anywhere.
11: Drink Glite, live Glite, sounding Glite.
12: Drink responsibly.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bag

0: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit No.

0: ang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
4: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
5: Engineering Incorporated, and insert agamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nga high blood food ko, nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagang sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ni akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC red jud ang akong ginainom, sir.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, and let's proceed to our texter segment. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng mga katanungan na, at sa mga gusto pang humabol, tumawag or mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day Doc Glenn Myra. Rheumatism po ako. Laging sumasakit ang mga joints ko. Ano po ba ang mabisang gamot para po dito? Jeneline from Midsayap City. You know what? Ang rheumatism or rheumatoid arthritis ay isang uri po ng kondisyon na kung saan nagkakaroon po ng inflammation sa mga joints. Ibig sabihin, nagkakasugat at namamaga po ang lining po ng joints. Dahil po ito sa autoimmune reaction po ng katawan. Kapag hindi po naagapan at nagdudulot ng matinding pananakit, stiffness, o minsan pagbabago po ng mobility ng mga kamay, tuhod at iba pang mga joints. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang dagdag suporta sa inyong immune system at overall wellness. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may powerful combination ng mga natural anti-inflammatory at immune-boosting ingredients gaya po na turmeric, ginger at malunggay. Ang turmeric naman ay may curcumin na scientifically proven na nakakatulong na bawasan po ang inflammation at oxidative stress ng mga factors na nagpapalala mismo ng joints. Ang ginger naman ay may analgesic properties kaya nakakapag-relax po ito ng stiff joints, nakakatulong sa pain management, samantalang ang malunggay naman ay mayaman po sa antioxidant na sumusuporta sa immune system at overall cellular health. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. Depende po sa tindi ng sintomas ha. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee isang sachet kada araw dahil ito ay may ginger, turmeric at malunggay rin. Bukod sa anti-inflammatory effect nito, nakakatulong rin ito na palakasin ang ating katawan, circulation at joint mobility. Kaya mas komportable po kayong makagalaw sa pang-araw-araw. Mainam po itong gawin po daily routine ang pang-inom nito para mas holistic na suporta sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May pneumonia po ako. Nahihirapan po akong huminga. Ano pong dapat kong gagawin? Romeo from Puerto Princesa City. Napaka-importante, mahalaga matutukan po ang pneumonia dahil ito ay isang uri po ng infection sa baga na nagdudulot po ng hirap na paghinga at maaaring maging komplikado kung hindi maagapan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, pwede natin suportahan ang immune system at tulungan ang katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may lagundi, sambong, oregano na may mga herbs na kilalang kilala as antibacterial at antiviral properties. Ang lagundi ay clinically recognized na makakatulong sa respiratory condition, nakakapagluwang ng daanan ng hangin at nagpapababa po ng pamamaga. Ang sambong ay may diuretic effect na nakakatulong po sa detoxification na nagbabawas po ng fluid retention sa baga. Ang oregano naman ay may mga natural antibiotic compounds na tumutulong na labanan ang bacteria at viruses. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day kasama po ang EXL Makabuhay Black Coffee, because ang EXL Makabuhay Black Coffee kasi may ginseng, garicus mushroom at spirulina na nagbo-boost po ng immune system. Pinapalakas nito ang resistensya ng ating katawan laban po sa infection. Mainam pong uminom po ng isang tasa sa umaga at isa naman po sa hapon para dagdag suporta sa healing process. Bukod dito, siguraduhin tamang pagpapahinga, tamang hydration at balancing dieta upang mas mabilis po ang recovery. Patuloy po nating alagaan ang ating kalusugan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay natin. Tandaan po natin, ang malusog na katawan at positibong pananaw sa buhay ay susi sa mas magaan at mas masayang buhay. Kaya po magtiwala tayo sa Pumay Kapal at patuloy magtakda ng mga positibong hakbang para sa ating kalusugan. Mahalaga po kayo sa ating komunidad at lagi po kaming nandito upang kayo po'y gabayan, lalong-lalo na sa inyong wellness journey. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care is the best. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
1: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
0: Quality of care is our top priority.
1: Go wellness, go Reactivate.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsaling sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini. 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

produkto sa iyang sa makabuhay nyo kung mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL 17-in-1 Black Coffee o ang All-in-1 Skincare Oil, produkto ka na sa EXL Makabuhay.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
6: Dok, unsa akong buhaton, nagasakit akong tiil ug ako ang mga kamot. Niyosahay na yung magtusok-tusok sa akong kamot ug tiil. Palihog tambagi ko, Dok. Salamat sa pagbasa. Okay, palihog po da kung ma-text ninyo og appeal kung pila yung edad. Babae bring lalaki, kaya importante po na pinangga. Okay, kaning mga symptoms sa ato ang mga kumagko, sa ato mga tips, sa ato ang mga kulamoy, sa ato mga kumagko. Mga symptoms ni labi na kung nagkadugay ang sakit. Kahit murag mo abot naman sa imuhang mga batiis, primero tiil pa man to, unya niabot na gyud sa imong dapi-dapi. Pag naka niya na mga pinangga, posible na kay nutritional neuropathies. Ang ato ang peripheral nerves, mao na siyang mga nerve nga nagkonektar paingon sa tong utok, spinal cord na damage, so di na kay makakreate og impulse, makakontrol mga senses na to, no, apektahan na siya, na damage na siya tungod kay deficient ka sa mga B complex, mga essential nutrients na siya, no, especially B complex, labi na sa mga nagainom og mga alcoholic drinks kada gabi, maunay mga sagad ilahang mabati, so ayon na pag-inom og mga alcoholic drink kada gabi, no, kini pong proper nutrients, no, dili kahit tamukaon siguro insakto ng mga susansyado nga pagkaon, labi na sa morning, labi na nga way gana ikaon sa morning, ang mahitabo ani magpanramang yutag kapisagad, so dili na po yung dipinangga, kaya kung dito po ka mograbi kaon sa gabi, na yung tendency mukos po nag-arthritis, mukos o pagpanghubag sa imong atay, kay hinay man ang imong metabolism, hinay ang imuhang galing sa imuhang pagkaon, so ang mahitabo ma-over acid ka, mahitabo ma-indigest ka, kay once maghubag po ang atong atay, pwede po ba yan mukos na siya o pagpangbanhod sa kamot o daghanig ang bation, basta basta busog kay ka matulog kada gabi or nagakaon kag mga heavy food or heavy meal matag gabi. So since ang peripheral nerves nato kinahanglan jud kaayo niya ang mga B complex, labi na sa mga nagainom og mga alcoholic drinks for over 10 years, sila gyud ang maigo aning nutritional neuropathies, madamage ang imong mga nerve. Unya, ang taas pog nga risgo nga magkaroon ka ng nutritional neuropathies, kaning naay mga anorexia nervosa. Ang anorexia nervosa, maupuning mga tao nga payat na pod kaayo, na sobrahan na bitaw og papayat, kay mahadlok gyud og manambok, no? Nag-diet kaayo, no? Mufeel po di ay ni ugwan, magkaroon po rin silag mga nerve damage. So mo na nga, bantayanan po sa mga nag-diet. For example, abnormal na ang pag-weight loss. Makita na gani, labi na sa mga babae nga irregular na ang menstruation. No? Kaya nga naman, basta ang imong diet maapiktuhan, apiktado po dahil ang imong mga hormonal system nimo. Unya, pag ma-abnormal na ba ito ang weight po mga pinangga, tungod kaya maapiktuhan naman ang hormonal system, dali na po ni sila ma-depress. Dali na po sila, naa sila'y low self-esteem. Mga daghang mga opportunities, balibara na nila kay murag dili nila kaya ang ilahang buhatunon. Ayaw kalimot sa pag-inom lang yun. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nani siya mga B-complex and vitamin C. Nani siya mga nutritional, mga herbal nga mo-nourish usab sa tuang mga kaugatan. Makita nimo no, pag makainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog. That means to say, grabe yung nindot ang iyahang nutritional benefits na nakuha nimo gikan sa Makabuhay. Unya, makatulog kag hayang ngadto-ngadto, no? Unsa may significance anang makatulog og hayang dok? Kana ding di katulog og hayang mga pinangga, kasi ang pagtulog nga hayang mao ni pinaka the best kay sa imong spine. Pero tungod kay naay problem sa nervous system og sa ato ang cardiovascular system, ang uban dili makahayang og tulog kay mura sila matukan og maguhot ilang dugo kahanog di sila katulog. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: kabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man tako.
4: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bitaw ko ana. Ya, pwede kong mulon?
4: Pwede man good. Android bitaw na imong cellphone.
3: Bita bangi ko kay mo apply ko.
4: Bi, ambi na imong phone.
3: Ay, ora. Tudlo lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
4: O sige good, paminawa ni.
5: Mga kaabag aron ta ka avail ning PHCI mobile loan application mao ni ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung wala na ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaning nga ATM. Maura!
4: Nya, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
7: Hey, Sita babes! It's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine. Bye.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DGX 500!
2: Ako si Albert nga taga-dumagit.
3: Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DGX 500!
4: Mabalik sa mga butika.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello! Mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay Migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ng MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Yes, yes. The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
14: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
13: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
14: Sa among mga ka-KISS.
13: Sa mga kabarangayan.
15: Number one.
14: Kalungsuran.
15: Number one.
13: And in the city of Tagbilaran.
15: Number one.
13: Thank you for making us number one.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kiss FM, the number one hit music station. Kiss FM.
3: 2.3. Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga dahilak man.
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
1: ACE Medical Center Bohol Incorporated in partnership with Smile Train and Magnum Surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic located at room 415 1 PM onwards or call 0917-795-0703. Changing the world one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
1: Kasaligan mo.
7: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga gasupply.

sag energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: The Hours, the Bohol's number one music radio station, the new 102.3 KISS FM. From the beautiful island of Bohol, Philippines' first and only UNESCO Global Geopark. And the time right here is a beautiful time where we are about to relax ourselves out there. So right here is 5 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Got me on the line. It's your boy, Bri with a BRY. Keeping company up until 6 o'clock right here on the new KISS FM Bohol for our program, Tingog sa Kabatanunan. This program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Information and Media Office, headed by Attorney Filipina Asoy Piolio and Administrative Officer 5, Mark Anthony Pernia. And of course, my biggest respect to our Visayas top performing governors for youth, ang atuang amahan sa tong lalawigan, Governor Aris Omintado, to our Vice Governor Nick Besas, sa ato ang sangguni ang panlalawigan, and of course, sa ato ang SP Committee on Youth and Sports Chairman, and the sangguni ang Kabataan Provincial Federation President, Board Member Lawrence Xavier Angla. Noon, inabanan sa ato ang Vice Chairman sa SP Committee on Youth and Sports, Honorable DJ Balite. And of course, no, ang ato ang Provincial Administrator, PA Asteria Caberte. And of course, to our Chief of Staff, Attorney Filipina Asoy Piolio, and to our very own Kuya ng Bayan, the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of Provincial Youth Development Office and Education Development Center, Kuya John Maragino. And of course, ito mga friends out there diha, no, sa Kahanginan, sa Dakbayan, sa Tagbilaran, to all our 47 municipalities across Bohol, sa tikalinglaing mga local government units, nato diha, maayong hapon. And of course, to all our mayors, at mga vice mayors, nato diha, nato mga municipal councilors, maayong hapon kaninyong tanan, mga ma'am and sir. Of course, no, welcome to our program, Tingog sa Kabatanunan, the voice of the youth. Mag-uban ta mga higala sa usa ka adlaw atong pagkahistutan ng mga top stories in youth and sports and education development sa atong lalawigan. Of course, you got me on the line. May pangarap, Kuya Bri with the BRY. Mag-uban na ito karong hapuna.
1: Ang inyong barkada, kauban sa barkada, BFJ saying, mabuhay!
0: Of course, no, we have on the, our studio out there, no, na atong kauban, si Kuya FJ. Si Kuya FJ, mitataka ng dami, bata na natin kay kauban, no, kay, ay ba nang ikaw raw, sara, parang ganang puulpot, no, ay, sige na lang tag, atubang sinong naong gani, kaasang, sa asang lugar na daw ng naungan. So, kung na po, no? Dapat na dito tayo a company. O na, we are very lucky na si Kuya FJ ka. Diba, Kuya FJ? Kumusta ka, Kuya FJ?
1: For okay man gihapon, Kuya Bri. Busy kay taga Maynos sa preparation para sa atong Bohol Island Geopark Sandugo Youth Leaders Camp na full blown na gyud on full swing na gyud atong preparation og nagkalain-laing mga contest para sa mga kabatan-unan.
0: Yes, no, and speaking of that, no, ang ato ang Sandugo sa Bohol is about to about to culminate na, no? Kay, of course, this is the last month of our celebration sa Sandugo sa Bohol 2026, the month of August, no? Manang expecting ang ato ang mga activities, no? Full-blown, nag-ipod kayo ang ato mga activities, no? In celebration sa Sandugo. Una na diha ato mga Sandugo tiki activities, ato mga sports activities, no? Nga nagkalain-laing mga lugar sa Bohol nga nagpagsiugda sa ilahang mga nagkalain-lain pong mga sports discipline. And uban na paana mga kalihukan nato, no, sa Bantawan, no? Aside sa mga nightly activities, Kuya FJ, na po yung mga sumantong kanang mga ipantawag na itong mga lamian ng mga pagkaon. Nang usap na sa to ang mga gina look forward every sandugo gyud ang mga lagmi nga pagkaon, Kuya FJ, no? O nang karon, no, in culmination na pod sa ato ang sandugo sa Bohol, maabot pod ng time nga atong uban is dili na pod kuan mo pahuwaysa, no, ang ato mga namaligya didto, no, pero na pagihapon, no, maligya di, bisag dili pa sandugo o dili mahuman ang sandugo pero lahi ra gyud tong na ay sandugo kay daghan gyud mga lagmi gyud ang mga pagkaon, kay FJ, di ba? And of course, no, ang ato ang upcoming mga activities sa youth development sa atong lalawigan. Before anything else, no, Kuya FJ, no, last weekend umingon batag kagahapon pagyud na human, Kuya FJ, no, ang Bohol Island JU Park SKPF summing up leadership congress. No, ang diin nagtapok-tapok ang ato ang mga SK officials, Kuya FJ, in celebration sa ilahang accomplishments, no, para po guided sila sa pag-transition sa new set of SK officials kung madayon ang election. Ikaw, Kuya FJ, kumusta man ang experience ni mo adto sa SKPF Leadership Summing Up Congress?
1: Hindi kayo ko, Kuya Brian, imagine 510 mga SK official ang nitungha sa J Park Alona Resort, no? Daghan kayong mga kalain-lain nga mga leaders, mga advocacy and shared practices ang ilang gi hanay sa mga isig ka SK nila.
0: Yes, tinuod gid na ka, Kuya FJ, no, makita gid nato, no, sa maong gathering, no? Nindot gid kayo ang mga programa sa ato mga SKs, no, kay mostly gid mga SK ang unang kuan gid ha, ang unang bash gid nato ng mga SK, no, sa uban is kanang sigirag paliga, sigirag kanang sa pamandiha kanang pa jersey, no. So sa pamaagi nga anang platform, Kuya FJ, no, mga tagaan na to og opportunity ang ato mga SK officials mapakita sa ilang mga programa o activities na dili lang puro basketball, no, dili lang puro sports, kundi napoy other nga mga activities in relation pod, no, sa ilang Center of Youth Participation. Nga very ano dyan na ito makita, no, samtang naglibot-libot ko dito, Kuya FJ, nga very diverse gina mga activities ng ilang ipang buhat kid, di ba, Kuya FJ, di ba, nindot kid kayo ilang mga activities, no,
1: sustainable impact activities hindi lang, no, para karoon ng term pero pwede mapasa sa susunod na mga,
0: yes,
1: SK officials.
0: Yes, mga na importante, no, nga ang imong nasugdan isip usa ka leader or isip usa ka official sa inyohang barangay ba na or bisag asa pa ng lugar, no, it's very important nga ang imong nasugdan is
1: mapadayon.
0: Yes, mapadayon or di kaya mahatag ang mga idea sa sa mga musunod pa nimo, no?
1: And eventually, Kuya Bri, dili lang kayo napadayon, mugrow siya.
0: Yes, mugrow o magpadayon ang impact, no, tungod sa maayong pag-transition. Manay, one of the goals sa ato ang leadership sa aming up congress sa SKPF, Kuya FJ, no, kanang smooth ang transition sa maong transition sa new leadership, no? Kaya marag sinamdom ko sa una, Kuya FJ, no, murag dili pod kayo smooth ang maong transition sa una, Kuya FJ, no? So hatong karon atong gipaningkamutan nga, of course, with the help of providing knowledge and information nga dapat smooth na gyud, no, kay luoy pod ang musunod, no, kung walay maayong transition. namo nang sa atong mga sa atong SKPF kuya FJ unsa may mga highlights sa to kuya FJ.
1: So isa sa atong mga highlight is ang Dilaab Youth Expo kuya
0: Brian. Unsa may naa diha ang Dilaab Youth Expo?
1: Uban gyud nagdala gyud sila sa ilang mga best practices output, uban gyud nagdala sila sa mga product nila. So nay uban no sama sa SKPF Valencia nga gadala gyud sila payag.
0: Grabe jud pag nagpayag. Oy, murag kuwang na lang bahay kubo dadon.
1: Dili sa papel di ang SKPF hagna. Nagdagit sila sa atong paborito og lamian nga kalamay.
0: Kalamay.
1: Another thing po kaya, Bri, dili po mapapel di ang Asinderos di Alburquerque.
0: Ah, yeah. Ang municipality of Albur.
1: Nagdapot sila mga asin tibuok dito.
0: And it's really a testament kuya FJ, no, nga the diversity of the different municipalities sa tuong lalawigan, nagilahi-lahi siyang trademark. Ilahing trademark nga. Moopoy na one thing nga mga ato ang mahatag sa uban, at the same time, murag pride na itong Bulanon. Nga, even though we are united with our culture, with our heritage, but there is a distinction in every municipality to the culture nga ilahang mga mapasigarbo sa matag municipality. Agree ba ka na, Kuya FJ?
1: That's right, Kuya Brian. No? Na ay mga story, mga culture, o mga nindot ng mga practices no sa each municipalities, and that's what makes us unique of being a Boholano.
0: Yes, and aside from the expo nga ilang ipang pakita sa SKPF is kana pong kuan kaya FJ no nag invite tag mga high caliber nga mga speakers or mga panel speakers no nag invite po ta from DILG para pod matagaan sila o guidelines kung unsa ang smooth transition, no, especially nga mag if ever madayon ang election this coming November. Nag-invite po ta from the National Youth Commission of Kuya FJ, no, para po guided sila sa mga policies, no, sa mga new ng mga memorandum ng ipanghatag sa NYC para po ng atong mga SK is aligned gihapon ang ilang ipangbuhat dito sa kaubsan sa mga nagkalilaing barangay. And of course, sa pala ay mga guest speaker na to or mga panel speaker na to
1: ato kuya FJ. So, kaubsan na to atong si Ate Cybele Tantay, Presidential Officer 2 from the NYC Visayas. Shoutout na hindi mo Ate Cybele. Ang ato ang high caliber sa niya speaker from NYC Central Office, si Waylaid, si Attorney Carl Quitoriano, Executive Director sa National Youth Commission of the Philippines.
0: Yes, and sa ato ang local naman, Kuya FJ, kung sa patong mga local na to, na, yes, guest speaker.
1: Guest speaker, naapod si...
0: We have si BM Lawrence, no, Xavier Angkla. Nihatag po siya sa iyang talk, Kuya FJ, about sa iyang purpose, no? Sa iyang journey as an SKPF, no? Kay it's very important when we say summing up, no? One thing very important mangyud ana is to look back kung yunsa nimo pag-abot kung asa ka karon, no? And also sa padalain sa atong local nga mga guest speaker, Kuya FJ.
1: Magpapildi nga ako ang paborito nga lead anchor sa tingog sa kabarangay.
0: Kipsa man na, oy.
1: Waylain ang beshi ng bayan, Kuya Dan.
0: Yes, no, of course, no, Kuya Dan. Naghatag siya sa iyang mga accomplishment, no, sa opisina sa Provincial Youth Development Office, no. Kaya, of course, summing up man, it's a report, no. It's a form of reporting and providing information kung unsa na nabuhat sa PYDO, kung asa na ang PYDO, o unsa pa'y buhaton sa PYDO. And so, patong last nga panel speaker na to, Kuya FJ, we have from Talibon, no, si...
1: Kuya Herben Roy Ranay.
0: Yes. Kuya Herben Roy Ranay is koan po siya, no, awarded po siya sa national nga SK during sa SK niya nga time, no. So, mo nang he talk about the accomplishment po, no, sa iyang kaugalingon nga at some point ma-inspired po ng atong mga SK, no, to work in their position at the same time to work beyond their position.
1: And well, beyond that, Kuya Brian,
0: yes,
1: lang kay sa plenary hall sila nag-istorya, but makita nimo sa atong mga wellness breaks, atong lunch break nga diverse gyud ang ilahang pinagtabi.
0: Correct.
1: Kay kanang shallow lang ilahang mga topic, but we are talking about diverse yet productive activities nga pwede pa nila ma-implement sa last nga mga pipila ka buwan na lang nilang nahabili.
0: Yes, no, so nga na gyud ang mga point of view sa to mga SK, no. Napay uban mga SK, Kuya FJ, kay ganahan sila mahuman na. Napay uban kay ganahan pud ma-extend, no. Mo nang lahi-lahi gyud kay FJ, no. But then again, the final say is wala sa atong mga kamot, no. Narana nila sa ikibabuan kung unsa ilang desisyon, kung madayon ba or di. Kay both man nga side, Kuya FJ, is na may advantage na pwede disadvantage, no. Also, sila nalay mag-igo-igog timbang-timbang kung asay mas pabor sa katawhan.
1: Right, asa ka pabor mahuman ng SK or i-extend gihapon ng SK?
0: Pwede asa man ko, ha, pwede makuan ko sa or na lang bitaw ay kayo bitaw no maglibog jupot ta no, pero as I talk sa sa mga SK and sa mga participants for at is mostly gyud sa to mga SK is ganahan na jud sila nga magpapuli, no? Ganahan na pud sila og new fresh ideas or fresh a new set of leaders nga mo take over po sa ilahang position. Kasi ang mo pa 5 years Kuya FJ, no. Samantama nang kumaran uban siguro adto is kanang manarbaho na kan MJ mga SK
1: personal.
0: Yes, namo din mga SK leaders nga
1: about na silang career.
0: Yes, no, sa ilang career path, no, sa ilang professions. So it's a different story gud pod, no, kanang abutang. Although dili mo pud mawa kay FJ ang ilang yes, at the same time dili pud mawala ang ilang kana bitong passion to lead. Kana ilang passion nga motabang sa ilang community, dili man ginamawa even though they don't have the position na, no. So mo nang hala, bahala na mo diha na.
1: Pero kinala ko i-borrow tong quote ni Kuya John.
0: Sa manang borrow.
1: No? Na every one of us will go to adulthood. Everything yes. is a journey. Nilabay na taana. But what is the beautiful about of it is that we learn from that experience.
0: Correct.
1: And that experience will help us to grow and to become more holistic when we face the reality of life.
0: Yes, correct din ako ya FJ, no. So ngana lagi nang mahitabo, no, kung sa may mahitabo, kung sa may decision nila kung ila bang i-extend, kung ila bang mag-election na ba diha. I hope that whatever decision, it is based for the better good. Yes, the betterment and for the good of the majority, no. So mo na yes, for the Filipino youth. So, bahala na mo diha, no? Kung unsay kung an, importante is ang very important word, Kuya FJ, is kung unsay mahitabo, padayon lang. Padayon og laban. Ano dyan na, ay? Bitaw, mga higala, no? As we are about to take a break, mga higala, let's listen to the music of Angela Ken. No, kani kay murag nakadaghan bitaw mga panghitabo, Kuya FJ, no? Sa kadaghang mga ipang buhat na to, kabisi na to tanan diha, no? Kalimot tag-ingon nga, how about me? Munang karon, let us take a break and listen to the music of Angela Ken and let us say to ourselves, ako naman muna. Right here on the new KSFM Bohol.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang barat sa ugat sa imang kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angiography.
0: Ay, naku, yung kaya kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugaling nga small cast lang.
1: Maayo di ay ma, maayo ka di ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o gaensyogram sunong siman na.
1: Aba o pa ma, maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions in FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
8: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
8: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: Napalayo uli.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug kilanat.
14: And discarding bisdak, ana. Rexido
15: Forte! Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat. Rexido
16: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexido
17: Forte. Mao nang ang diskarte nako. Discarding bisdak nato. Rexido
18: Forte. Mas paspas banat sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na kama?
8: Wa pa.
9: Naulian na kama?
8: Wa pa.
9: Naulian na kama?
8: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na kama?
8: Gahapon pa!
9: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Unsa akong buhaton, nagasakit akong tiil ug ako ang mga kamot. Niyasahay na yung magtusok-tusok sa akong kamot ug tiil. Palihog tambagi ko dok, salamat sa pagbasa. Okay, palihog po da kung mag-text ninyo og appeal kung pila yung edad. Babae ba ng lalaki, kaya importante po na pinanga. Okay, kaning mga symptoms sa ato ang mga kumagko, sa ato mga tips, sa ato ang mga kulamoy, sa ato mga kumagko. Mga symptoms ni labi na kung nagkadugay ang sakit. Murag moabot naman sa imuhang mga batiis, primero tiil pa man to, unya niabot na gyud sa imong dapi-dapi. Pag naka niya na mga pinangga, posible na kay nutritional neuropathies. Ang ato ang peripheral nerves, mao na siyang mga nerve nga nagkonektar paingon sa tong utok, spinal cord na damage, so di na kay makakreate og impulse, makakontrol mga senses na to, no, apektahan na siya, na damage na siya tungod kay deficient ka sa mga B complex, mga essential nutrients na siya, no, especially B complex. Labi na sa mga nagainom og mga alcoholic drinks kada gabi, maunay mga sagad ilahang mabati. So ayon na pag-inom og mga alcoholic drink kada gabi, no, kini pong proper nutrients, no, dili kay tamukaon siguro insakto nga mga sustansyado nga pagkaon, labi na sa morning. Labi na nga way gana ikaon sa morning, ang mahitabo ani, magpanramang yutag kapisagad. So, dili na pwede pinangga. Kaya kung dito po ka mograbi kaon sa gabi, na'y tendency, mukos po nag-arthritis, mukos o pagpanghubag sa imong atay. Kay hinay man ang imong metabolism, hinay ang imuhang galing sa imuhang pagkaon. So, ang mahitabo, ma-over-acid ka, mahitabo, ma-indigest ka. Kay once maghubag po ang atong atay, pwede po ba yan na mukos na siya o pagpangbanhod sa kamot o daghanig ang bation. Basta busog kay ka matulog kada gabi or nagakaon kag mga heavy food or heavy meal matag gabi. So since ang peripheral nerves nato kinahanglan jud kaayo niya ang mga B complex, labi na sa mga nagainom og mga alcoholic drinks for over 10 years, sila gyud ang maigo aning nutritional neuropathies, madamage ang imong mga nerve. Unya, ang taas pog nga risgo nga magkaroon ka ng nutritional neuropathies kaning naay mga anorexia nervosa. Ang anorexia nervosa, maupuning mga tao nga payat na pud kaayo, na sobrahan na bitaw og papayat kay mahadlok gyud og manambok, no, nag-diet kaayo, no, mo feel pud di ay ni ugwan, magkaroon pud ni silag mga nerve damage sa mga nga bantayanan pud sa mga nagadiet. For example, abnormal na ang pagka-weight loss, makita na gani sa labi na sa mga babae nga irregular na ang menstruation, no, kay nga naman basta ang imong diet maapektuhan, apektado pud ay ang imong mga hormones hormonal system nimo. Unya, pag ma-abnormal na ba ato ang weight po mga pinangga, tungod kay maapektuhan naman ang hormonal system, dali na po ni sila ma-depress, dali na po sila naasilay low self-esteem, mga daghang mga opportunities, balibara na nila, kay murag dili nila kaya ang ilahang buhatunon. Ayaw kalimot sa pag-inom lang yun, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nani siya mga B-complex and vitamin C, nani siya mga nutritional, mga herbal, nga mo-nourish usab sa tuang mga kaugatan. Makita nimo, no, pag makainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog. That means to say, grabe og nindot ang iyahang nutritional benefits nga nakuha nimo gikan sa Makabuhay. Unya, makatulog kag hayang ngadto-ngadto, no? Unsa may significance anang makatulog og hayang, dok? Kana ding di katulog og hayang mga pinangga, kasi ang pagtulog nga hayang mao ni pinaka the best kay sa imong spine. Pero tungod kay naay problem sa nervous system og sa ato ang cardiovascular system, ang uban dili makahayang og tulog kay mura sila matukan og maguhot ilang dugahan og di sila katulog.
3: Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Win!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi ninyo amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Ang discarding bisdak ana.
6: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana.
6: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
3: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
2: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
3: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
2: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install o glass windows para sa akong commercial building.
3: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
2: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
3: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
4: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay lang ay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The best of Filipino cuisine at Calvito's Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Subahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Unli Rice and Pork Barbecue Lomo with Unli Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
12: Basta na ay hilanat,
13: dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
14: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3, din ko believe!

kay nga salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon ni ano sa kita man nagkuyog ang tod og di man non ta maugmaan. 1 hour lang gud. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas in syempre ang atong mga produkto unya tawad atong isgutan og manambag ta karon sa tambagi ko Lady Batud.

0: Eunice, ngano nang hasi ka man?
1: Og sa gusto mo buhaton ko, og ma-memory action ini kina buhi nga gipuyan ko ba nimo? Magpanugden ako? Kining kapobrehon nga pamuyo? Kining paglamoy nato sa tudlo?
0: Pasaylo ako.
1: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhaton mo, kung dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang unini, magbuwag yun kita akan!
0: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang rakan. Gusto ko imo siyang pagkasla. Dili pa karon pa ador. Pero mo abot ra kami na mahina. Dobliha tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso. Mubiya ka na.
1: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
0: Dili na bad ekon imo mahal Eunice.
1: Kung pagmahal og pagigugma lang ang rason, mamatay ko uban nimo. Busa mientras buhi pa ko og may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
2: Siya si Sender Rakan. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Daghang salamat. Kamakabuhay. Mao na nay theme song sa mga ay relasyon nga illegal. Kanang husto ilang gugma pero sa sayop nga panahon. Yadungagi nilang sa sayop nga tao. Mga yun ana ang peg. Pero din sa itong tulumanon, di gid ta masayop.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
0: Manganta patan. Natay kanta nga ka ng ginatawag nato para sa mga illegal ng mga relasyon. Kanang relasyon ng mga tanang kag magpadayon ba? Utobag rasad kog maybe. Diba?

0: naging una ko nga tingali. Tingali, magpadayon mo. Pagipod nga tingali, di lang. Or magmalipayon, baka tingali. Depende, regid na. Diba? Sa pagpadayon sa unahan, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta? Smile lang diha. Mahalag na kay sulira, na kay problema, kisap, wa. Tanang tao, samta nabuhi pa na, dyan ay problema. Depende rin na sa gibugaton, gidakon. Pwede man ang gamay ras ako, dako na para sa imo. Ang imo hang gamay, dako na sa ako, ana. Depende sa upbringing. Ang upbringing na angin. Anyway, kamakabuhay unsa man ang oras di asimang nahimutangan karon kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labaw magkagagao. Ako si Lady Batut, magkuyog tasod sa usa ka oras. As usual, uban sa tong tuyog tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Syempre, daghang gyapon ang mga hisgutanan kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Nasab ka makabuhay ang ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Today maong ikapito nga yugto kon chapter 7 sa iyang kasaysayan. Ready na ba ang tanan kay pwes ni ana ato ng sugda ng pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang istorya? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

binibato at biniminus po ni Eunice ang damdamin ko, ang pagsasakripisyo ko para sa kanya, ang pagkatao ko. Nakakadismaya ho ang tratamento niya sa akin, pero tila hindi na niya kasalanan ang lahat ng yon, kundi akin. Dahil alam ko naman kasi na hinahayaan ko siyang abusuhin ako. Hindi ko siya sinasaway sa pang-iinsulto niya sa akin.

0: Kung ako lang ra kanya po, gusto ko gayod nga makasal ka mo si Eunice. Kay dili ideal ang panagtipon nga way blessing sa labaw magagagahom. Pero kung ingon naman lang ni Ana ang matang ni Eunice nga mao'y imong ikadayon, kung ako lang ang budesisyon, maayong putlo na lang ang inyong relasyon ug tuldukan ang inyong panagtipon.
1: Lulusin mo.
0: Dili ba mao may angay? Kay toxic siyang babayhana, dungan sa iyang pamilya. Toxic ang inyong relasyon, toxic ang inyong mamahimong kaugmaon.
1: Pero mahal ko si Eunice.
0: Way makiglalis ni mo ni Ana. Pero ang pangutana, mahal ka ba usab niya?
1: Mahal ko niya, Lo.
0: Kung ikay mo sulte. Pero siya mismo, makaprangka ka siya, makalahutay ka siya sa pagtubag kung pangutanon mo siya kung mahal ka ba niya? Oh.
2: Unsa gud ka na pangutana, Harakan?
1: Tubagalan ko, Eunice. Gusto ko masayon.
2: Mahimo ba?
1: Mahal ba ko nimo? Sama sa gibati ko para nimo.
2: Kinahanglan bang istoryahan pa nato kanabutanga?
1: Sultihi ko.
2: Dili na kita mga teenagers, Rakan. Oo ay nakay kun magsulti pa kita bahin na. Dili na patwitam sa atong relasyon, no?
1: Mahal mo ba ako?
2: Ikay tubag, Ana. Aron dili ka masakitan sa babati mo gikan ako. Oh, may lakton pa ko. Bye.
1: Wanit tubag ha ang akong pangutana. Naglikay siya.

iniwasan noon ni Eunice na mapag-usapan naming dalawa ang tungkol sa aming damdamin para sa isa't isa. Nais ko sanang marinig sa kanya kung mahal niya rin ba ako. Pero ayaw niyang sagutin ang aking tanong noon. Inilalayo niya lagi ang usapan. Ayaw niyang matukoy ko kung ano ang totoo mula sa kanya.

0: bulgar na kayo si Eunice, Manoy.
1: Lilo.
0: Nakita sa ko mga friends si Eunice. Kauban niya dito sa mall katong iyang ex-boyfriend nga ginganlan og gabo ba to?
1: Ha?
0: Dili unta ko mo to, oh, pero doon na may resibo. Di pa daan nila rin ako ang retrato nga nagkuyog tuod sila si Eunice o katong tawhana.
1: Sila lang duha?
0: Well, doon ay props. May kauban sila o sa kababay. Hibaw ka na, instrumento babali aron dili klarong may malis siyang ilang panagkuyog.
1: Lilo.
0: Huwag ka giba ka badlong niya? Ngalikayan ka itong tawhana. Respeto malang unta niya diha nimo?

0: Nya kamago dinhi sa akong opisina.
1: Niligubot o away ang tuyo ko gabo. Kundiri. Ni ako. Aron mo hangyo ni mo pabor.
0: Ha?
1: Bahin kang Yunis.
0: Hmm. Ngano? Unsa ang bahin ni Yunis?
1: Wala ko ilabot kung unsa ang tuyo mo niya. Pero nahibaw kong dili maayo sa akong bahin. Wa ko'y interes nga masayod kung unsa ang gisaad mo niya. Pero isip lalaki, dili ka matingali gustong samukon ang imong karelasyon sa iyang ex, dili ba? Dili maayo sa akong bahin ang pagpaduol mo niya. Unta makasabot ka. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Sa inyong gibuhat, nga perming magkuyog sa gawas.
0: Nganong ako may pakiksultihan mo bahin sa imong ka-insecure? Nganong dili man sa Yunis ang madlungon mo? Kay siya man ang may paduol na ako o napakitag motibo nga gusto niyang magparto kami sa among relasyon.
1: Oh.
0: May paduol na lang ko kay mao iyang gusto. Gihatagan ko niya paglaom nga magkabali kaming duha. Kay matod pa niya, gipaabot na lang niyang ikay mo buhi nga ikay makigbuwag niya.
1: Unsa?
2: Sakit kini ingon ana no nga kanang lahi ang gipatuo sa usa ka tawo di animo, although sakit ang gisulti pero mas sakit kada masayra nimo ang tibuok na kamatuoran kuno sagot ang real score nga ang imo din partner ang nag-initiate nga magpaduol atong iyang ex unya gimugna lang niya nga gitwist ang istorya para hindi naman siya ganong kasama sa paningin mo. Ay nako, nakakaloka, nakakalurky. Oo, nang bongga. Anyway, kamakabuhay, unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya mo balik dayot ta. Human sa pipila ka mga painumdom, araw na ito ipadayo ng pagbasag pagdrama kay naatay ikatulo o katapos ang tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang story. Kanang tanan, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kaya muninod ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigain ni mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka di, kamakabuhay. Siyempre, ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, may nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mula may sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo, all the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong ma-organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Anya para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato ana, makadestroy na sa mga makadaot nga mga bakterya. O inaiduha ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabili nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, Lobster, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay, banga ka nabitaw. Ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom pa ning kapihan, no? Pero pagkatataod ani, ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta haoy, tanda ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay muragli man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagan kay sugar, imong kape kay lami tood, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay, o ginatawag na itong Moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sa gulay sa gulay, sa mga sabaw, ana. Usay, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo ka makabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera ka makabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas. Kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Butangon ang dugo, nabi nagkusog ang dugo, kay mo yung kusog ang agas sa dugo, oh. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kanya kung makabuild po kag muscle, manaimong gusto, makatabang sa baang manglunggay.

0: sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang iyong lingkod, ang iyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Abdik ka makabuhay, yan ang sumpay, ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Nauna, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Pagpatod noon ko lamang nalaman ang tunay na kwento. Hindi si Gabo ang atat na magkabalikan sila kahit pa may interes ang lalaking yon. Si Eunice pala talaga ang nagpahayag ng kagustuhang maging sila muli. Iniba lamang niya ang pangyayari para gumanda siya sa kwento. Pero ang tanong ko lamang, Lady Batod, kung ang taong mahal mo ay iiwanan ka dahil may ibang taong magbibigay sa kanya ng ibayong kaginhawaan sa buhay, ang pag-ibig ba ng taong mang-iiwan sa iyo ay tunay at totoo sa simula't sapul pa lamang?
1: Oh, ang ama ni Eunice, nasa bahay. Nagsulti silang doon sa tugkaran. Mapahipiun ako.
2: Nganong dili mo naman lang sundon ang gisulti ko, Eunice?
0: Paadol.
1: Unsa man kay ilang gipanagsulti yan?
2: Dawata na pagbalik si Gabo. Kwartahan na siya. May seguridad ka na sa nindot nga kaugmaon uban niya.
0: Oh. Pa makibuwag niya ko, sirakan pa.
2: Paabuton mo pa bang buwagan ka niya? O kung dili siya makibuwag?
1: Oh.
0: Gusto ko. Safe ko, no?
2: Liho ka na kini, Eunice. Samtang nabalik pa ang interest niya, di mo ni Gabo.
0: Naglibog pa sa gupa. Naglibog ko.

0: Naguol ka manoy?
1: Gisakitan ko, Lilo.
0: Sakit gyud ang kamatuoran. Pero hasto tuod nga nung dili mo naman ang tuod buwagan si Eunice. Ikaw na initiate kaputlon ang inyong relasyon. Kaya wala may kapaingnan ang tanan.
1: Gisakitan ka iko kay naglibog pa si Eunice kung magpabilin siya sa kong kiliran. Naglibog pa siya sa pagpili na kuuban sa tinuod kong pagbati para niya. Naglibog siya sa kalibutan ng kalipay nga mahatag ni Gabo nga to niya. Gisakitan ko. Kaya ako ang posibilidad nga piliun niyang biyaan ko. Bisan pa man sa kong kamatinud-anon nga to niya.
0: Manoy.

Eunice, pasilo ako. Pero unsa?

Masyadong masakit po para sa akin ang pakikipag-usap na yun, Ines. Matagal po bago siya nagsalita. Matagal bago niya ako pinrangka. Naghintay ako. At tila walang hanggan ang hinintay kong sasabihin niya ang makasasakit sa akin noon. Hindi pa man po, Lady Battle, ay hindi ko na namalayang tumulo na pala ang aking luha mula sa aking mga mata. Ang bawat patak ay nangangahulugan ng wala ring katapusang pagdurusa.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Rakan. Wapamiin, dito ang tanan ha. Sundan gyapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero promise, unya human sa pipila lamang git ka mga painumdom sa atong pagbalik atong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. It's a date gyapon, ano ha? Dini lamang gyapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambaki ko Ladybug. Tambagi ko Ladybug.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ignon nga, ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o na natin batiun, may nana ba?
6: Kanagkaroon pa lang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsa nga mga sakit. Mao na nga imo na daang hatagang protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka mientras tanto sayo pa. Dili ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Kung na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na nagkadaiya pod nga mga benepisyo nga atong makuha. Ako siksik na siksik, diba? You name it, nakay dagang makuha para sa tanang organs nimo sa lawas ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa atong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay do na nay 215% sa girekomenda nga kalmitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C, diba bonggang bongga. Unya kanang prutas mismo or even ang dahon doon na pud nay uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibuk-an sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batu.
6: Dagang salamat sa to pagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Siyempre, ang atong programa, ang Tambagi ko, Lady Bator, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Unya mo wagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Nang bonggang bongga. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult, imog yung i-maintain everyday, di ka kung mahinom domra. So usang ato sa 2 ka kapsula every day. Unya ang tubig nga pagkaimnon inadlaw or warm water di gyud pwede nang bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Kung na kay sakit mas daghano nato ang dosage. Mamahimo nang duha ngadto sa 3 ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na mukaon. Pero paabuta usa ang usa ka oras gikan kami kaon isip imo ha gihapon food supplement. Sama na ako sa uban pa, muinom kita everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ingon man sa atong kaping all-in-one nga pagkatawagon, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Makakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Bigang salamat sa pagpaminaw sa Likumes family and kay Orly, mga taga Siargao, Surigao, mga taga CDO, mga taga Bukidnon sa Tibok Davao Region. Salamat sa pagpaminaw. Asa man karon ikaw na himutang sa makabuhay samtang imong gihimong background ng tambagi ko, Lady Batod. Salamat nimo. Hi sub sa Itulie family og sa mga taga Bingkungan, Davao del Norte. Yan kay Ramil, oh, get well soon. Ana siya payat nang kukaroon. Oy, mura siya tambok sa una ba? Laban lamang. Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, ni Anang ato ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanon nga pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot nga panahon. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw sa sunod higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo i-monitor o gibantayan nga dautang panahon or bagyo nga naasa gawa sa PAR or Outside Philippine Area of Responsibility nga naasa East of Extreme Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang tropical depression, gimnaba na kini basis tanang available ng mga data, na nakini mahimutang sa 1,990 km east of extreme northern Luzon o nakini sa coordinate nga 22.0 degrees north, 141.0 degrees east o nakini sa gawa sa PAR or outside Philippine area of responsibility. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagigkusgon nga mukhabat nga doon na sa 55 km per hour near the center o doon na kini gustiness o paghuros hangin up to 70 km per hour. O samtang lain nga direksyon usap sa hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa habagatan kasagpan nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga mga maoy mo puslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usap din itong dapita sa Mindanao. O samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas nga ito na sa 34 degrees sentigrado. Samtang ang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon o musalo sa kini sa may alas 6, 2 sa kahaponon. Din na lang kutob, kini nagagikan sa DOE's de Pag-asa, Albuquerque, Bohol, Northern Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: Kung kinasaligan nga food supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pack, swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: GTX 500!
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX.
4: Okay.
2: GTX 500!
3: Sinukan nila ang GTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: GTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka direkta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Joan. 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagdag ko na inom. Pero dagdag na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darig yung ko believe.
12: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas at isang masiglang pagbati sa lahat ng ating masugid na tagapakinig and welcome sa EXL Makabuhay Home Remedies, ang inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan at kasiyahan. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong makakasama naman po at health buddy na laging nandito upang maghatid po ng good vibes, of course, ang health tips at abot-kayang health solution. This program is proudly brought to you ng EXL Makabuhay, EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang inyong kaagapay sa makabago at natural na pangangalaga ng kalusugan. EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation is committed to providing innovative natural products that promote overall well-being. Kasama rin dito ang inyong pinakapaboritong produkto na EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, and EXL All-in-One Skincare Oil. Lahat ng ito ay dekalidad at gawa sa sangkap mula sa kalikasan. Sabi nga nila, health is wealth, kaya makinig ng mabuti, magtanong at alamin natin ang mga tips at impormasyon para sa mas masiglang buhay. Ang ating programa at inaabangan na segment ng The EXL Makabuhay Home Remedies. Isa ito sa mga segment na kung saan ay nagbibigay tayo ng mga simple, mga natural at practical na mga solusyon sa pang-araw-araw na health concern. Ang layunin ng programang ito ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi bigyan kayo ng inspirasyon pagdating sa pag-asa ng kalusugan na kayang-kayang alagaan kahit nasa bahay lang tayo. Hindi kailangan na maging expensive ang treatment o komplikado na pagpapagaling. Minsan, ang solusyon ay nasa paligid-paligid lamang natin o nasa natural na mga produkto tulad ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at pati na rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Kaya huwag kayong bibitaw ha. Marami naman pong kaalaman at mga tips na naghihintay po sa inyo ngayong araw na ito at sama-sama nating tuklasin ang mga natural na pamamaraan at para manatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Isa sa mga pag-uusapan natin katulad ng binanggit ko po earlier, ang insomnia. Ang insomnia ay hindi biro ha, pero tandaan, may mga simpleng paraan ito upang maiwasan at malabanan. Kaya ihanda ang ballpen at papel para sa mga tips na talagang makakatulong sa inyo at sa mga mahal niyo po sa buhay. So sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay, kung may mga health concern po kayo sa inyong katawan or sa inyong pamilya, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-987-9884. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, at EXL Makabuhay Black Coffee, pati na rin ang EXL All-in-One Skincare Oil, ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Of course, pati na rin sa lahat ng mga Nature's Medic Clinic na malapit din sa inyong lugar. Ngayong araw na po na ito ay dadako naman po tayo sa EXL Makabuhay Home Remedies. At ang pag-uusapan natin ay napaka-espesyal. Ay ito'y tinatawag din na hidden gem ng kalikasan, ang noni fruit. Sino po ba nakakilala ng mga noni fruit, no? At hindi ito napapansin ang iba na nagsasabing nakakalason daw itong prutas na ito. Alright? So alam ko po, some of you ay familiar na po ito sa mga prutas na ito, no? At makaisa sa inyo ay meron po kayong ganitong klaseng halaman or puno sa inyong bakuran. Abay, kung meron po kayo, mag-message po kayo sa ating hotline number para nang sa ganon, magabayan po namin kayo kung paano gamitin itong mga ganitong klaseng uri ng prutas. Alright? Pero bago tayo tuluyang dadako sa ating topiko, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Home Remedies.
3: What's up, Doc? Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix you, sir. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: What's up, go!
2: Ayan, at muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. At syempre, hindi na po natin to patatagalin na. Unang tanong, ano nga ba itong noni fruit? Sa mga hindi nakakilala, ang noni fruit ay isang uri ng cheese fruit or ang iba ay tinatawag itong apatot, kung sa Tagalog pa, no? Apatot, no? So I think familiar na kayo sa word na apatot. So parang prutas siya na hindi masyadong napapansin pero matindi at mataas ang beneficial effect nito sa kalusugan at para itong superhero ng mundo ng kalusugan. No? According to the study, ang noni fruit or apatot ay isa sa pinaka-contributory factor na magpapalakas ng immune system. Ang noni ay loaded ng vitamin C at antioxidants na panlaban sa mga free radicals. Nag-i-improve din ito ng digestion. Kung ikaw meron kang constipation or indigestion, sagot dyan ang noni. Parang vacuum cleaner lang ito ng tiyan na naglilinis ng toxins natin. No? Pagpapababa rin ito ng blood pressure. Para sa mga tito at mga tita, sa mga nanay at mga lola, lolo na laging hinahigh blood, no? Ayan po, no? It's time to chill gamit ang noni juice. Ito ay tumutulong para ma-relax ang ating blood vessels sa ating katawan na nagdudulot din also ng pagtaas ng blood pressure. Nagpapabawas din ito ng inflammation. Kaya kung laging masakit ang kaskasuhan or any kind of inflammation of the body, malaking tulong po ang noni fruit para po sa inyo. And of course, hindi lang po para sa kalusugan na, pati na rin sa pagpapaganda ng balat dahil napakataas nito sa antioxidant na tumutulong para maging glowing din ang skin. No? Paano nga ba gamitin at ano-anong mga preparation na kinakailangan natin gagawin para makuha natin ang eksaktong benefits po ng noni fruit? Now, all you have to do is kumuha po kayo ng hinug na noni fruit, no? Yung medyo malambot na medyo may amoy, ha? Or matapang na amoy, no? Idagdag ko rin na pwedeng dagdagan ng konting honey para pampatamis para hindi masyadong intense ang lasa, no? And of course, malinis sa tubig. Hugasan ang noni fruit ng mabuti. Ang prutas na malinis ay mas safe gamitin. Tandaan po yun. Hiwain ito ng maliit na pira-piraso at ilagay sa blender. Dagdagan ng konting tubig para ma-blend ng maayos. Dapat consistent yung pagka-blend, ha? Salain or ilagay sa strain ang juice gamit ang mga cheesecloth or fine strainer, no? After that, timplahan po ng honey or muscovado sugar ayon sa gusto nyo pong panlasa, no? Ilagay sa ref para lumamig at maging masarap na inumin. So, wala pang mga blender na pwede rin po itong i-mash manually. Pero syempre, medyo mas effort or worth it naman kasi super healthy naman po ito. Now, ito yung tanong, no? Paano naman ito iinumin? And of course, ano-ano mga guidelines na pwedeng mas effective ito sa ating kalusugan? For general health, uminom ng 1/4 cup na noni juice sa umaga bago mag-breakfast. Parang daily vitamins mo lang ito na gagawin, no? For specific health concern, kung may arthritis ka, diabetes, or high blood pressure, pwede pong uminom ng 1/4 cup sa umaga at 1/4 cup naman po sa gabi bago matulog. Para sa mga first timer or beginners, no? Start small, mag-start ka lang ng 2 tablespoons para mas makita natin ang development and reaction ng ating katawan at magtaas ng dosage after 1 week. Kung ayaw nyo naman po ng juice, don't worry, no? Maraming paraan para magamit po ang noni fruit, no? Just like noni tea, no? Patuyuin ang hinog na noni at kapag dehydrated na ang fruit or tuyo na, pakuluan to sa tubig para instant noni fruit tea nyo na po, no? So we have also noni paste, no? Pwede nyo pong gagawin as noni paste. Pwede itong gawing paste para sa mga may sugat or any kind of skin condition. I-mash lamang ang prutas at ilagay sa sugat at balutin ng malinis sa cloth or it's either ghost bandage, no? Noni oil, no? Pwede rin gawin tong essential oil para sa massage, para sa mga marunong gumawa ng langis. Ayan po, pwede nyo rin po tong gawin, no? As essential oil para pang massage nyo po. At the same time, malaking tulong din ito para mag-relieve ang any kind of body ache sa inyong katawan. Parang ang ginawa nyo lang po, level up nyo lang po yung noni fruit experience. What's up, alright, no? At yan ang kabuuhang EXL Makabuhay Home Remedy natin ngayong araw na ito. Naway, may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips na related kung paano gagamitin ang noni fruit sa ating kalusugan. Sa lahat nating mga sukit tagapagsubaybay na may mga health concerns sa kanilang kalusugan, tuloy-tuloy lamang po ay sa pag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. At kaya naman, huwag nating baliwalain ang mga simpleng bagay na nakatulong sa atin. Kumain ng tama, mag-ehersisyo, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang stress, pero kung minsan kailangan natin ng konting tulong mula sa kalikasan at dito pumapasok ang mga produkto ng EXL Makabuhay Products. Ang EXL Makabuhay Capsule Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at pati na rin ang EXL All-in-One Skincare Oil ay hindi lang basta-basta na ginawa para magbigay ng pansamantalang ginhawa kundi para matulungan kayong maibalik sa balanse ang inyong kalusugan. Isang holistic na pamamaraan na pag-aalaga ng inyong kalusugan. Kaya kung may nararamdaman kayong kakaiba o gusto nyo pong mas maging proactive kayo sa inyong wellness journey, subukan niyo po ang iAccel Makabuhay product. Sigurado tayong makakatulong ito upang mas magiging masigla at produktibo ang inyong araw-araw sa buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, huwag pong kalimutan magpasalamat bawat araw na ipinagkaloob sa atin ng Puong May Kapal. Ang bawat pagkakataon na magising ng mas malusog ay isang biyaya, kaya gawin natin ang ating parte para mapanatili ito. Kaya sa lahat natin mga kapatid, lagi po nating tatandaan, stay healthy, stay happy, at laging sumama sa What's Up Doc. This is Dr. Glenn Sadico na nagsasabing cheers to better health with EXL. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat ba na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Kasagaran sa mga aksidente sa dalan tungod sa tinuod nga hinungdan sama sa paspas kayo nga pagpadagan, guba ang preno, guba nga kalsada o kakapo sa driver apan ang bagtuo sa mga dautang elemento nagpabiling kultura sa atong katilingban. Adunay mga lugar nga makatindog balhibo. Adunay po'y dili apan gituhang dunay dautang espiritu. Usa niini ang National Highway sa San Antonio Village sa Barangay Poblasyon Lungsod sa Lila, ang lugar nga gikadisgrasyahan sa Chief of Staff ni Lila Mayor Arturo Jid Pulio II nga si Ima Cahiles ug ang bana nining si Clemencio Choi Cahiles ni atong Sabado, Agosto 8. Pipila ka mga residente ang nagtuo nga tawuan ang mga kalsada tungod kay daghana ang nadisgrasya. Usa si alias Rog nga nahinabi sa Diwa de Balita Mibutyag nga dili mubo sa 5 na katao ang namatay sa disgrasya bisan og tulid ang mga kalsada.
1: Sa una pa gyud, una pa nang abot dere ang daghan nga gaingon ani nga diri dapita. Disgrasyaan jud ning dapita kay lagpas 5 na may nakuha ani dapita.
2: Tiawan?
1: Tiawan jud ning dapita. Angay jud ni ani dapita. Butangan jud siya murag pahinay ang mga sakyanan ba kay duol mo sa disgrasya ning dapita.
2: So mga di na maubos sa 5.
1: Di maubos sa 5 yung nahitabuan yung patay yun dayon yun. Na yung makuan.
0: Adunay mga nakasinati o pagtindog sa ilang balhibo panahon nga muagi sa mong dalan bisan og dagha mga balay daplin sa kalsada o daplin sa baybayon. Bisan og nagtuo si alias Rudge nga tawaan ang naisigutang dalan awhag niya nga butangan og road signages ang maong lugar. Gigan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Mary Descalyar. Undong tata ug muloy Descalyar, am-am. Namina po karon sa DYRD. Ugusab, nagtan-a po ka na to karon si Ma'am Linda Pasco, Tony Lasia ug Langlang Lasia. Pormal na ang ipa-imbestigahan ni Board Member Dr. Mutya Kismet Macuno sa sangguniang panalawigan ang nahitabong kawat sa District Hospital sa Lungsod sa Loon o Lungsod sa Hagna. Kapulisan, blanco paghihapon, kinsa ang suspek sa mga kawat sa duha ka mga tambalanan. Atong paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
4: Formal nang giduso ni Board Member Mutya Tirol sa sangguniang panalawigan ang pagpahigayon og imbestigasyon sa nahitabong insidente sa pagpangawat sulod sa District Hospital sa Lungsod sa Loon og Hagna. Gihimo ni Tirol ang maong panawagan binagi siyang privilege speech atol sa regular nga sesyon kagahapong adlaw sa sangguniang panalawigan. Tumong sa imbestigasyon nga masuta ang mga sirkumstansya kami tultol sa pagpangawat sa duha ka mga government run District Hospital lakip ang mga lakang sa seguridad nga anaa sa maong mga pasilidad.
5: Kung adunay sayop atong susihon, kung adunay problema sa sistema atong ayuhon, o kung adunay nakasala ginahanglan malubag. Our patient should be able to focus on one thing when they enter our hospitals, getting well. They should not have to worry whether their belongings are safe, whether proper procedures are being followed, or whether their concerns will simply be ignored. A government hospital carries a high responsibility because the public has entrusted us with both their health and their confidence. Ang hospital, dili lamang lugar sa pagtambal, kinahanglan lugar sa kini sa seguridad, dignidad o pagsa. I therefore ask this honorable body to support a fair and transparent inquiry not only to establish the truth in this particular incident but to strengthen patient safety measures in all our provincial health.
4: Gilauman nga hisgutan sa imbestigasyon ang security measures sa mga ospital o ang mga lakang nga angay ipatuman aron malikayan ang pagsubli sa susamang insidente. Amao nga lihok ni Tirol gisundan sa duha ka magikatahong insidente sa pagpangawat sa Loon ug Hagna District Hospital. Nagikatahong nga nawala ang mga dagkong kantidad sa mga pasyente nga biktima. Padayon pa usab ang imbestigasyon sa kapulisan sa mga insidente o wala pa matino ang mga suspek o responsable sa ingiingong pagpangawat. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Mabati sa ang DYRD Breakfast News sa KIS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat 89.3 FM sa lungsod sa San Miguel, yan live sabta sa YouTube, Facebook o Zino Radio. Gisuspender siya sa Supreme Court. Og usa ka tuig, 8 ka buwan, ang Bulanong abogado nga si Attorney Nicodemus Tago, gisilutan siya tungod sa duha ka administrative violations. Usa niini ang flagrant unlawful conduct nga adunay usa ka tuig nga suspension. Dugang usab nga 8 ka buwan ang gipahamtang tungod kini sa laing paglapas sa reportorial requirements. Ang duha ka suspension magasilbi kini nga sunod-sunod. Dili kini magasugod hangtod mahuman ang iyang penalty sa lain nga administrative case. Gibawi usab sa Supreme Court ang iyang notarial commission kun aduna pa niini. Gididan usab siya nga mahimong commission notary public sulod sa duha ka tuig. Ug matod usab sa OCA circular number 135-26 nagasugod ang iyang suspension ni Attorney Tago ni atong Agosto 15, tuig 2025.
7: DYRD Radio Balita.
6: Kining DYRD Breakfast News sa Tugunis Maintingoha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Dudong Jetro Manilios. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Christopher Dante nagtanaw. Apolinaria Doria Lumod nagtanaw. Dennis Cabrera, Coquilla Draudy. Faye Moncada Malimut is watching. Ogusab, good morning ni Justin Orculio o Junior Orculio de San Isidro Baclayon. Gitinaw na si TMO Chief Tony Samante nga illegal ang sabot-sabot sa plitihan sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Ang musud sa sabot-sabot nga paagi, risgo sa driver o pasahero. At ang paminawon ang report ni Zera Arcayena.
1: Dili sakop o illegal ubos sa ordinansa sa dakbayan sa Tagbilaran ang sabot-sabot sa plitihan tali sa pasahero o driver. Kini ang giklaro ni Tony Samante, hepe sa City Traffic Management Office o CTMO, sa pagkikinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Agosto 11, human na nawagan og atensyon pinaagi sa Facebook kang City Mayor Jane Yap, ang German National, tungod sa inyong lahi-lahing plite sa tricycle sa Dakbayan. Sa iyang Facebook post, si Horst Hans Becker, misaysay sa iyang nasinati sa makadagang higayon ang maong sitwasyon ato sa pagbiyahe, gikan BQ padulong sa Tutulan Dawis, uban sa iyang anak. Sumala sa maong langyaw, 30 pesos lamang ang ilang mabayran o 15 pesos matag pasahero kung ang iyang asawa nga Pinay ang musakay uban sa ilang anak. Apan sa dihang siya mismo ang mukuyog sa ilang anak sa samang ruta, matud niya nga 60 pesos ang gipangayo nga plite. Si Samante miingon nga risgo na sa driver o pasahero kung musulod sila sa negosasyon sa plite labi na umugawa sa dakbayan. Ubos sa bagong ordinansa sa syudad, 15 pesos ang minimum nga plite alang sa unang kilometro sa regular nga pasahero. 3 pesos ang dugang sa matag sunod nga kilometro, samtang 12 pesos ang minimum sa mga estudyante, senior citizens ug persons with disabilities kun PWDs. Giklaro usab ni Samante nga mahimong dakpon ang driver nga nagbiyahe o namasahero sa ruta o dapit nga wala gihatag o gitugot sa ilang prangkisa gikan sa gagamhanan. Giawhag usab niya ang mga sumasakay nga i-report sa buhatan sa CTMO o sa Tagbilaran City Police Station ang mga abusadong tricycle drivers. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Nila Kahis Kagulada, Sir Ray Kagulada, naminaw karon Ansoy Kumidoy, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan Corilla Bohol. Dennis Cabrera nagtanaw po, Luciano Araneta nagtanaw, Irma Shiga nagtanaw, si Mambiti Humawid nagtanaw kanato karon. Pagbutang o mga board signages kon road signages sa National Highway sa Lila, paningkamutan sa DPWH Third Engineering nga mahuman karong buwana. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Butangan sa Department of Public Works and Highways, Bohol 3rd District Engineering Office ug duga mga road signages ug palig-onon ang mga road safety measures sa National Highway sa lungsod sa Lila. Kini ang gipahayag ni District Engineer Magiting Cruz sa pagiginabi sa DYRD Balita, human mihangyo ang lokal nga gagamanan sa Lila. Human sa netabong disgrasya na itong Sabado sa National Highway sa San Antonio Village, barangay poblasyon sa buong lungsod.
3: Pag-meeting yung maintenance namin kay Mayor, so we'll be putting mga rumble screen, protective signage sa safety, and then said we also na i-control din nila yung pag-apark mundo sa lugar na yon para to avoid accident talaga. Kasi kailangan natin na may mitigation talagang gawin din ng ang LGU despite the DPWH Road Highway yan at para pwede may lando. So we'll be putting mga signages also.
2: Si Engineer Cruz Mingon nga nagka-coordinate na ang ilang opisina kang Mayor Arturo Jed Pulio II alang sa pagdugang mga road signages o pagpaligon sa road safety measures. Mingon si Cruz nga magbutang sila og rumble strips o mga signages sa kalsada. Gawas sa rumble strips, pulihan usab nila og rubber roller guard rails ang dugay na nga mga road parapets. Matod ni Cruz, paningkamutan nila nga mahuman karong bulana ang pagtaod sa mga road signages o ubang road safety measures.
3: Lalagyan din po tayo ng tambo sa rumble strip para cautionary doon sa mga commuters. Pag-ilig-fant,
2: gitin na usab ni Cruz nga ligon ang kasamtang mga road parapets bisan og wa kini kabilya, sukway sa pagtuo sa publiko nga dili ligon tungod kay dali ra natumpag dihang nabanggaan og sakyanan.
3: Kasi yung kam na yon na datos matagal na yung pan na yun. May wala kami iso, wala kami na talaga ilan sa parapit na yun. Nilagay natin, no? Nung maunong gawa nila dito. Pero itong mga gagawa natin bago, may mga pala, may mga bakal na ilagay natin. Talaga iso rin yan. Panapanan talaga dito sa...
2: Gigan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Sa itong police report, nasikop sa PNP Anti-Kidnapping Group ang magsuong top 10 most wanted person kasong murder sa lungsod sa Talibon. At umaminaon si Alagad Willie Maestrado.
5: Magsuon nga top 10 most wanted person provincial level nga nagatubang sa kasong murder ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon. Ang mga ikatapan na ilhan nga usa ka Kinit Crismal Balansag 20 anyos mananagat ug ang magwang nini na ilhan nga usa ka Jumar Crismal Balansag 27 anyos ulitaw automatic mechanic ug pulos lumad kini nga molupyo sa Purok 3 sa barangay Tanghalige sa lungsod sa Talibon. Kagahapon ang kapulisan sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit Bohol Sub-Office nga gipamanahan ni Police Lieutenant Ril Balod o kapulisan usab sa Dawis Police Station ang misikop sa duha dito sa lungsod sa Talibon sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Errol Garcia-Torina Jr. Gisikop nini ang mga magsuon base sa arrest warrant nga gimando ni Judge Glynis Dave Rangka Bantille, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 47 sa kasong murder nga nahitabo niya tuong tuig 2024 sa usa ka barangay diha sa lungsod sa Dawis. Ang mga ikatahapan kasamtangan dito na karon sa lockup jail sa anti-kidnapping group diha sa barangay Bohol ning syudad sa Tagbilaran. Kini si Willie Maestrado, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD.
0: Good morning ni Rico Balbero, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook usab. Good morning usab ni Aldrin Villorejo, nagtanaw live gikan sa Buena Vista, Bohol. Ryan Palak nagtanaw usab, nagtanaw pud si Selmar Timi. Sergio Tambis, good morning. O si Patrick Panong Ridolia. Giduso ni Board Member DJ Balite ang usa ka proposed ordinance nga mag-require sa tanang motorista sa tibuok lalawigan sa Bohol nga magsuot og standard helmet atol sa ilang pagbiyahe. Ang sugyot ni Balite nagtumong sa pagpalig-on sa safety measures alang sa mga motorista ug pagbakunon sa risgo sa seryosong kadaot o kamatayon tungod sa mga aksidente sa kadalanan. Apan gisita ni Board Member Vinci Arcamo ang nahisgutang proposal nga nagpahinumdom nga dunay na national law nga nagmando sa paggamit og standard protective helmets sa mga nagmaneho og nagsakay og motorsiklo. Bisan pa niini, ang proposed ordinance ni Balite girefer sa tukmang komitiba sa sangguniang panlalawigan aron hisgutan, tun-an og susihon ang mga provision niini. Lakip ang posibleng overlap niini sa kasamtangang national law. Samtang bag-o pa lamang gipatuman sa Tagbilaran sari ang masugot nga pagpatuman usab sa balaod batok sa mga motorista nga dili magsuot og standard helmet. Gilauman usab nga tutukan sa komitiba ang legal nga basihan sa proposed ordinance o kung unsa ang mahimong papel sa provincial government sa Bohol sa pagpalig-on sa pagpatuman sa kasamtangang lagda niini.
6: DYRD Radio Balita.
4: 35 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Good morning adto kang Mark Medina og ni Bagtak, may buntag nimo diha. Aron malikayan ang disgrasya sa atong kadalanan diha sa lungsod sa Lila og pagkalas usab sa mga kinabuhi sa mga inosenteng tao, gihangi usab ni Mayor Jed Pulio ang 3rd District DPWH nga mapadugangan unta. Nya mapalig-on usab ang mga road safety measures sa National Highway nga sakop kini sa maong lungsod. Apil niini ang pagpatuman sa speed limit labi na sa mga lugar nga higpit niya daghan sa kay mga tao. Apil na sab diha sa mga school zones, dugang pa gihangi usab ang pagpabutang o mga rumble strips o kining pagpuli sa mga parapets nga dugay ra sab kaayo nya obsolete na ang disenyo ngadto sa pinakabag-o usab nga mga rubber roller guard rails Nagpasalamat usab ang mayor nga gitubag usab ang ilang hangyo sa 3rd District DPWH. Gihimo dayo ng ilang inspection o niya ang assessment para sa mapatuman ang hangyo. Nagpasalamat ang radio commentator nga si Bob Galero nga tukang engineer Boboy Labunog sa pagtubag sa ilahang panginanglanon og tubig sa ilang lugar. Diha sa Purok 2, Tugas, Barangay Payahan, Lungsod sa Baclayon, hapit na usa ka tuig nilang giantos nga way agas ang tubig. Matod usab ni Bob Galero, residente sa mga lugar, personal siyang nangayo og tabang kang engineer Boboy Labunog aron sa mahatagan og tubig ang mga pamilya sa mga lugar. Gi-deliver ang tubig gamit ang water tanker o gipang-apod-apod nga to sa mga galon, water containers o guban pa mga sulanan sa mga residente. O matod ni Bob Galero, dako kayo ang ilang panginanglan sa tubig alang sa pang-adlaw-adlaw usab nga panginanglan, sama na lang sa pagluto, mainom, pagpanghugas, kaligo, gamit usab sa mga gikinhanglang tubig. Gipasalamatan usab ni Galero sa Engineer Labunog sa iyang dali usab nga pagtubag sa ilang hangyo. Lakip na ang mga staff. Gipasalamatan sab niya ang mga silingan nga mitabang usab sa pagkuha niya pagapod-apod ng mga tubig. Matod pa ni Galero, ang maong pagtinabagay ng pakitas bayanihan system taliwa kanin sa krisis. Naglaom usab mga residente nga masulbad sa labing daling panahon ang ilang dugay ng problema sa supply sa tubig. Ilabi na diang lugara sa Payahan, lungsod sa Baclayon.
0: Good morning ni Ma'am Emma Riquina, Sir Leo Riquina, naminaw karon. Ang tanaw po live sa DYRD Facebook. Ma'am, Lut Kurayag, Sir Lito Kurayag, matrabante sa Mature Pharmacy, naminaw. Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2, naminaw po. O pamilya ni Kagawad Bibut Budlong, naminaw ka na to karon. O nagtanaw po. Si Marcelo Mula, nagtanaw live sa DYRD Facebook o Lito Maghinay. Sa balitang regional, tulo ka Vietnamese nationals, lakip ang duha kagingong mga dentista ang gidakop ato sa entrapment operation sa mga sakop sa CIDG, Mandawa City Field Unit, niatong Lunes sa hapon. Ang maong klinika nga nahimutang sa commercial complex sa Barangay Tipolo, Mandawa City, nga gikataho nga nag-operate sa maong klinik nga way permit o pagtugot sa gobyerno. Ang mga nasikop mausin si alias Pan, 30 anyos, alias Am, 30 anyos, o alias Pam, 43 anyos, plus mga Vietnamese nationals. Apil sa operasyon ang CIDG, Regional Field Unit, National Bureau of Investigation, Mandawi, o Station 2, sa Mandawi City Police Station, subay na usab sa reklamo nga giduso ni Dr. Dirk Farlo Yuson, ang presidente sa Philippine Dental Association, Mandawi Chapter.
6: DYRD Radio Balita.
4: 38 minutos pasado alas 7, balik diri sa atong lugar. Patay ang usa ka engineer human kanina ligsan siyang gidang sakyanan sa Barangay Kugon ng Dakbayan kagahapon. At umaminaw siya laga June Gutierrez.
7: Dali og dagan diri sa Galeras Medical Center ang usa ka engineer nga kontraktor human kanina naunay naligsan sa iyang gidang ban iya sa Barangay Kugon ito ang Dakbayan. Ang engineer nga pailang nga si David De La Cruz Santiago Jr. nga nagapuyo kini sa Munoz Street, Carmen Subdivision sa Tandang Surah, Quezon City, apang temporary sa kini, nagapuyo diya sa Barangay Buhoy na ito ang Dakbayan. Sa tuwa na sila, gagahapon sa Marasquato sa iyo nga kapunan. Kaya na'y diferensya ang iyang gidang nga sakinan nga Osaka Mazda van. Minun na nga minao kini nga driver o iyang gisusisusi sa tubangan nga bahay sa iyang sakinan. Apan wa siya makabantay nga sa iya nga pagsususi, may kalit og dagan na kanayang masdaban kay wa nalimtan ni Agu Hendrik. Tuwa nga mabagilabi ni Police Master Sergeant Rodolfo Sanchez, Police sa tuwang Dakbayan sa Tagbilaran.
8: Base sa ato pagsuki-suki sa information dito sa area nga ningunong ning iyang gidriver nga sa kenan niya ning naog siya nga diya siya gi ayo-ayo sa tubangan ba.
9: Okay.
8: Wanya ibaw nga ing dagan ni mao sa kenan, so iyang dipungna man niya. Wa man di mapungan dako man sa kenan ang Mazda.
9: Mazda sa mga klase nga sakinan, mas
8: nakos. Close ban nga Mazda ba?
9: Ah, oo, dako ba na?
8: Oo, niya. Siya gi latayan sa iyang gidriver mismo sa kenan niya ang mao sa kenan ang kadasmag pa o gay ka on park na tricam, may galik kayang driver tricam, ning naog pud kay ning palit og tubig nga kanang isu-isu ba?
9: Ah, oo, sa atbang. Na may resort, na may isu-isu atbang.
8: Oo, niya, ning das magpadudugduha ka camping signage na poste, na nga bali, pag gina niya, dito gina ni Onong sa electric nga poste. Mga niya.
9: Asa, rapit tayo na yun ito po?
8: Anang chato drive, anang chato drive sa ibabaw sa Wisdom, chato drive nga. At tumangan mismo sa respecting o imlulier?
9: Ah, diya, rapit ta.
8: Oo, kung siyap, imlulier, kung siyap.
9: Ah, diya, rapit ta. Nima ba, mula ko sa utong hayo?
8: Kung wala, wala ka lahos ito sa CPJ, pero muna yung naitabo dito, niya mura mo na siya o ang lugar kay mura lugsungon bitaw. Pagdaga na to, nakabuylo na.
9: Iya, rin, kipog nga, sa luyo nga bahay siya nagpugong, hindi matras.
8: Sa ato ba nga ni kay Nay, itong mga kuha dito nga mga information nga nag mura kay gayo-ayo siya sa tubangan, o niya, wan niya, pag nga makina ba?
9: Ah, okay.
8: O niya, wak po niya ng neutral. Moto nga, tingin siya nga yung parang mabuhid nga makabanggag lain. O nang iyang ipong nga, wan siya mawawa. Mono, ikaon siya mismo siya di-drive sa kinan.
9: Nalabyan ko siya ito din?
8: O nalabyan na siya may kuha na pa dito, nga nalatayan ka siya.
9: Ah, nalatayan.
10: Kung nga buntag ito, agisusik ka ng driver, nga Osaka engineer, nga si David de la Cruz sa Santiago Jr. Humakini na kaangkon, mga grabing angol, balik siya nga pa, may nundang siya nanari niya nga kamatayon. Gika lang dirin matangan sa Galeares Medical Center, kanil sa Lerto Jungot Suarez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
6: DYRD.
4: Lying drug pusher ang nasikop atul kinis bypass operation, barangay Kan maya, sentro sa sagbayan, si Alagad Cell Remolador sa kompletong detalye.
11: Sa lungsod sa sagbayan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Sa lungsod sa sagbayan, ang gidudahan nga tigpayohot sa ginedili nga droga atol sa sakabaybast operasyon dito sa Barangay Kan Maya, sentro. Lungsod sa sagbayan, ang suspek gikatao nga napalitan o nakuhaan kini o gidudahang shibo nga gibana-bana kining motimbang sa 5.73 grams kantidad kapin sa 38,000 pesos nga ginadiling droga atol sa saka anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa mga barangay officials sa Kanmaya Sentro Sagbayan o gasakop sa National Prosecution Service sa Department of Justice. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang sospek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy da Barker Cell Remolador ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
4: 18 minutos hindi pa mag-alas 8, gipangapod na pod sa City Government of Tagbilaran ang allowance alang kini sa mga uniform personnel adlaw-adlaw nga nagaserbisyo o niya o mabantayan usab kaluwasan sa mga Tagbilaranon. Kini mo ang gipahibaw ni Mayor Jane pinagi sa FB post. Lakip sa mga nakadawat sa maong allowance ang mga uniform personnel sa Tagbilaran City Police Station, Bureau of Fire Protection, Tourist Police ug Maritime Police isip pag-ila sa ilang dedication o niya sakripisyo sa pagpanalipod sa komunidad. Mato ni Mayor Jane, importante nga mabati usab sa mga frontliners nga nagasuporta sa kanunay ang city government dugang paniya nga ilang serbisyo ug sakripisyo dako kayog tabang sa pagmintina sa kalinaw, kahapsay o niya kaluwasan sa syudad o ang maong allowance o sa kinikapaagi sa pagpasalamat usab kanila. Nagpabilin nga priority sa City Government of Tagbilaran ang serbisyo sa seguridad o niya serbisyo usab sa mga kabaranggayan alang sa kayuhan sa tanang Tagbilaranon. Kahintang sa panahon, humani ini.

Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan, brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayo pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinanggang.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ato paminaos Leonard Samar, kikasbot ng pagkasa, may buntag, Mr. Samar.
2: Ani akining pinaka ulay kalumbuan sa kentang sa panahon karong adlaw. Duna na po tayo gibunitor o gibantayan nga dawtang panahon o sa kabagyo nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa East of Extreme Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibalaba na kini basis na ng available ng mga data na kini mahimutang sa 1,990 km east of Extreme Northern Luzon o na kini sa coordinate nga 22.0 degrees north, 141.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgun ng mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kini gastilis o paghurusangin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, silangan, aminang silangan or east-northeastward nga doon na gikusgun sa pagirog 30 km matagtak na. Samtang kini maong bagyo, ubos ang yang chance nga makasulod sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Og samtang usab kini maong bagyo base sa iyang direction is northeastward, palayo kini dinhi sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga padayon nga nagpasulabi or maoy nakaapekto karong mga panahona kining southwest monsoon o habagat mao kini nakaapekto ditong dapita sa Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro ug lakip na sa Oriental Mindoro. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating madag-umo ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman usab ug mga panagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay madag-umo ng kalangitan ug idaubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og tagbayan sa Tagbilaran ug lakip na usab dinhi napita sa Mindanao, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm.

0: Mindanao. Ug samtang kadagatan nining Malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees Centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:02 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough Station. Yun na dosamar, mayong buntag. DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa Tugnis Mainting Uha, sa Island City Mall at ang indugang balita ninyo sa DYRD, ang Radyos Katawan. Dagang salamat ang mayong buntag.
2: DYRD Nang una sa mga balita.
1: 10 minuto, sinipa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
15: This time check is brought to you by Tandwai Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, sa tuganato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya, multi-line sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Formal na nga nadawat sa Senado ang isugyot nga 7.2 trillion peso national budget para kini sa sunod tuig. Formal nga nadawat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sa National Expenditure Program kagahapon atol kini sa usa ka ceremonial turnover. Giubanan si Gatchalian ni Senate Finance Committee Chairperson si Senator J.V. Ehercito, Senate Majority Leader Juan Mig Zubiri. Gipanguluhan ni Acting Budget Sec Kim Robert De Leon ang maong ceremony uban usab sa ubang mga opisyal sa Department of Budget and Management. Matod sa proposed budget, ang mga nagunang priorities gobyerno naglakip sa education, paglawas, protection sa katilingban, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization o ang pagpangandam usab sa katalagman. Ang pinakadako nga allocation alang sa mga social services, 2.456 trillion peso. Samtang ang education nagpabilin nga usa ka nagunang priority, diin 976 billion pesos ang gisugyot alang sa Department of Education. Aduna sa dagkong pundo gikahin alang sa pag-atiman sa panglawas, infrastructure, agrikultura, transportasyon o kining pabay. Ang National Expenditure Program mao ang basihan sa Kongreso sa paghisgot o niya pagpalambo sa 2027 General Appropriations Act o nasunong budget para kini sa sunod tuig. Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: D-D-Y-R-D.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Akong i-greet, happy birthday karong adlaw sa anchorman sa inyong alagad unyang alas 8 sa buntag si Vice Mayor Tibbs Bulyeser. Happy birthday gikan kanamo dire sa DYRD Breakfast News. Kining balita Pilipinas sa ganato sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
4: Wa magpakita si Kongresista Leandro Leviste sa NBI aron tubagon ang giatubang ni ining issue. Ipatawag sa NBI si Leviste aron ipasabot og maghatag og katinawan kabahin sa planong pagipit og pagpagdaot ngadto ni Executive Secretary Ralph Recto sa paagi sa honey trap scheme. Inay nga mutambong ang abogado lamang ni Leviste ang nagpakita sa NBI. Wa pa usab mohatag dugang detalye ang NBI o ang kampo ni Leviste kabahin sa sunod nga lakang sa wa pagtambong sa kongresista.
5: DYRD Radio Balita.
3: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human ni ini.
6: DYRD. Balita.
7: Balita.
6: Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod, ito na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Misaka ng 200 ang ihap sa mga namatay. Human kanin sa magnitude 7.4 nga linog dito sa kasagpang bahin sa Colombia. O niya, gipakita usab sa datos, gikan kanin sa U.S. Geological Survey, ang maong linog adunay gilagmon nga 107 kilometers sa San Jose del Palmar, probinsya sa Chocó. Nabati usab ang pagtayog bisan sa pipila ka mga dagkong syudad sa tibuok nasod. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na ang balita sa paugnan sa kusog.
4: Nakuha sa Alas Pilipinas Women ang unang silver medal sa atong nasod sa Sea Cup when ilang gipildi ang Indonesia. Gumikan ni ini na labwana sa Alas Pilipinas ang unom niyang bronze medal sukad nga gisugdan ang torneo ni atong 2019 nga kanianto gitawag pa og ASEAN Grand Prix sawa pa ang C League o karon ang C Cup. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azili.
8: Adunay silot gikan sa Department of Labor and Employment kondole nga nagkantidad og kapin 9.8 million ang kanhiko sa Ateneo de Manila University Blue Eagles nga sa American Kiwi sa Baldwin gumikan kay wala kini work permits isip chief tactician sa Ateneo Blue Eagles. Nasuta nga kuwang mga dokumento ni Baldwin sa iyang pagtrabaho sa Ateneo human sa investigasyon na gihimo kabahin sa trahedya nga nahitabo sa training camp sa Blue Eagles sa Dipakula, Aurora nga hinungdan sa kamatayon sa mga maduduwa nga sila si Rene Baterbonya o si Divine Adele. Tuod man misumiter og resignasyon si Baldwin human sa maong trahedya. Si Baldwin gipamulta og 4.9 million gumikan kay wala siya nakapakita nga alien employment permit og laing 4.9 million tungod kay wala siya nakakuha og certificate of exemption. Ang Ateneo gipamulta usab og laing 4.9 million tungod kay sa pag-hire niini kang Baldwin bisan wala kini work permits.